ua inga ma whewha se suia inga o tupe. Ale atunu pe a whai e tatala shares. Mō le atunu u e whai aile lātou sawhanga. Whātau aile lātou sea. Ile wa alele ale atunu. So, the legal framework has already been prepared by Samoa Central Bank. A ole whala propotonga la lea ua ua filifilia. Ele ma lo lātou te whia lele stala ma wha maumonga. E ao mai iai tupe o sea tangata nei. Ole whala propotonga ale UTOS. So the UTOS has now been selected to administer the legal framework that was prepared by the Samoan Central Bank to do the registration for shares so that we are in partnership. Le malo, the company valele ale Samoa Airways, male mamalu o tangata lautele. Aila le matango fie tele le na vaenga. A lea e o ala wali I ia ma loko leanga solo ma faa leanga aku lea mea, fumfa aku lea mea, sosofa ane lea mea, femai osa ili ngā tupe, so ngā tupe. Ala auli ma le pati o le fast. Se oto si silela ye mbele, mbele faitala le inga. Nena, ai te fo ila la tala oi isafat fa mai le sa no nga tu ya ele fa long long pe I me o tala pepelo ma fake news le avatu le mai titi le na o lucifelo ah le anga kama ki ki la nga e avu I kala pepelo ke le ni kama ki fa mai o te le tala no atu ma faile ma ta upo le ma tu tu malo ilunga o le social media, malau por kalame, ele ai sau feau, et tautala I fua, ile pisinisi, asa fata maon tangata mele lato sfuru miliona. Do you want to hear that? Can? Can the man? Ete vie falong tu la lauta usa o my love. Tu eselo wisu ma pisinisi e safata lea ni safata o vili maya oe ma tustusi maya te oe tu leia tu le matau. Olo walwalwa oe, o le aini au tala e faya. E fasanga mai, e watu le nā mea, ona o lai tala noa isi vaenga le au fai tala pepelo, ma le au fai fake news. You run out of ideas and then you turn around and just push and push and push. Alai pule lava safata, lo fatu langa, ia le latu le stala, ma le fatinoina, o le faa maumaunga tonu, o le lisi mai ngua moni o tangata. Ile ma faile tu faitu, o le tupe mfapena. Ioi, se ia mae alelei. Ioi, alelei sa ufe au, e te tauwa la au waifua, la au umana talanoa mai, ma saulo mai. Ne foi sa sinsila o ma fatalanoa male, ma le fionga ya tu ya. Mai tu ya, ulele ayu se fe au ma se pisi ngisi ele ngaka ma kike ilme fali na wa layo na ya nofo ma poloka mai ilunga lana messenger ma langa Facebook ile tu I fitele no ya e tele me olfa vale valea ili fa ingo ana fasidi ai li marma lamba se me tasi o Samoa nothing whatsoever yo I tu la fono Samoa le ai ma se marma lamba. Now to pay to ngata ye man la mai le wala au mai to ngat famul morsori sa ko kongi ma ko kupe pa va na ru hatu mai lungol or screen watu mai lunga kilipi o me ile fetangi si mai to ngat sa famul mole ka ngaka de ma tu tu pe famul mole yo wole angal to ma wa in ale wa solo ase to tok ya va ye mai ya mali city lunga ole fo ingo tu pe ngat Nai tangi maisi o tua fine. Fale nā tapu malua iwa masi ala whanau. Ioi, vai la oi. Leo ta mi milo ma inei e to lua le whanau tama. Alua iwa ma. Na fale nā tapu le whenga luenga inei. Ioi. Ole mele te ngata eanga leanga ma fai mea leanga I te ngata na solala ia lea malafi. Ai alu munga maile ngutu.

by the papa say ya ya va pe foi le fionga le famuina tolu manabe misiluki su a famuina ya malo ya le gal lu foi le tudu ya na na toi fa manatu ya te oi ya le tulango lo ya le tatu talo a Samoa le foi fa to anga iluma ole malta o Samoa ile uli de yo le astonai ya masalo toi tasi le astonai ya le vai so fo ya malepe atua le tatu container vatu le fa funga ua fa fitai ai le anga le lei ole mamalu le tunu ya ilo lato anga anga i mai fo i fa tau le talo na ia tatu fai fa to anga i le nai fa tau i mali ti le fo i tau mafa ina alua tu i mali tatu vai le ola manatua o tau mafa lava e mafua i le tele o ngase ngase wa ise vai ti na mata ma ina e o mga aido fa i fu ai e ma ilo a e ingo lo le ola vai le ola e o manisi o le mamalu le atunu o masadi e tatu fale o loanda pe o na yai i el sfulu tolu Lappington Road le fionga ya tuala tau atau pa utino ma le falitua ya peka i o tara lua sfulu ma le lua le isi e tatu fale o loa lua sfulu ma le lua Templeton Place i Glendon i Manurewa Olo oyai ia le tuafine a Maria Nive ia ma le tamaitai o Mareta. A ngā I le tātou talo, o laua maua fo le tātou talo I o I au kilani Sifo I le Grand Market I le Numeratasi Triangle Road I Masi. Ia ma I le tātou Tasi Market I te tonu ngale mu o le whale o le tātou nofuanga lea. Ole Tasi Market. Ah, aile mea la le fata ule tatu talo. Ah, nae pa u inale tatu vai, losfu tala ile fang, awa te alu le falo loa. E la kuloa mo losu lima kala. Ae vai le tatu fang. Vai le na soso di tele, soso ngase ngase, toto ma walunga. Ia, vape na fo ile tulanga ole fa alilea, ole fatunga o maleati. Le ngase ngase o le suka. Ia e maise la le fufula o pona iwi. So onga o pona iwi o le tino. Tapu vai, tuli lima, o tuli. Ia, e kamanga wa maua oi le mole ngungu. Ia le na. Pamna tuatu ia le selinga seleni fo I le tausala. O lo ofia a le fast. I nga I kala estete, ya nga I fuhi ai le tutele le tatu ainga I langulong sua, ya lo o wala uli ai, ya le tofaya, I le vaa imbalai, ya asiata, fale malu, pio vao liko, ya faifu I mafonga wa le naa fuhi, sa ilinga seleni, so soani I fuhi, I le tatu ainga fatutue le atua Samoa. Ya vape naa fuhi la le tofi o le itu malo, Ia ma leitu malo lava la tau I o sa matau ma fala la tai I le afiafia na nei. Le afia le na. Ia o te leilopo la tau le tiket au te lo lava pe e tau na er. Tato uma ia iso tanga. Ia awone I whaanga loina. O tato ainga o maftanga o so tanga. Ia ma I la tau o lo o tau tuaina le tato nu uma leitu malo. I Samoa. Te le lopo o inisi o lo malanga mai. O lo malanga mai Samoa. O lea fo I fa moe moe. Fai ole na. I le Manhattan Tuisamau Convention Center. I na I Dominion Road. I Mount Ruskell. I le afiafinei le tau le lima. Ia. Oi na inisi I la tau iua. Angai mai ilu ma'ava leo pepe va perfoi John Vanderhoff ia va perfoi ia matawa nonu talo lava malolo se fuam ria uso tasi fa fitu va mai fa mormole al on fa ilo mai ile atunu pe aisea elai on turn off the radio Samoa in the comments section Once in my eye, sepul kalame, ilunga ole page ole 1593. Ya talofai, utele ilunga lapo turn on ya tatu comments. Ilunga ilte milene ilte tatu Facebook, mbale tatu
a YouTube channel ole ola famol mole mata wonol wan maluma ava motele lola ai ole asole nei ole na wola to ile tato po ya maletato letio i tono le tabale ia fa per fo i maletio i le fale ah ambolia to ile nga nga fa tai ile ono sa i male lava papale ole to no ave se dai to mamti da ma tu e vala au mai pio ke ngio ka i komo soni ole ale be ole ole ale be fa maletina malia fo i tama ole tato po ole nga du du e ai ia insinia e o i le to langi le sifo ah Pou, o le pou fou, langa mana tua foi. O le teimu o mua nei le tala fasolo pito o mfoyeno kolosi e tuai le ala leo le nei o le tasinima iwa tolu a moi au kilani. It's an AM frequency. Ae kolosi a le le sao tua maua lo malfisota inga male frequency o le famo. Ioi. Famo tasi o ono na tesi male tasi 106.1 FM In Samoa. Oh. Wa vaila ye le tele o le extension o le coverage le o ye ne ye tato o le motele salafai o tato ainga le atu fangaloa ma le pata ya le va a fonti ya ele nga tele na le motole tu mua ato e o wa yo I fale alupo I le tolo tolo ma ina I sasina se yo o atu ya sau ya Ne motu tele a tola vai salafai. Wa so ole le yai. O le teimi alne yolo te tala noa tuai. E laila ngona le lei fuala uleo ina. Ma mai moa, ma mata mata ifo tangata. I lau YouTube o lau Facebook. E le teimi le nek. Ia, ma tuai le fatmalo. I le tato pulenga. Ia, ma tino ma tutua foi. O no le tofasa ili. Ia, ia fa tino ma fa le lei ya tile le lei au au nanga. Ia ulu ulu mata fale I maota malawa maolo mumori e tuai foi male sa vali e le tala le lei e le moli mau o ke riso what a great way to serve the Lord by sending his message using the testimony of Christ through Radio Samoa and its platforms such as our Facebook page our Also the YouTube channel. And now, the new post in West Auckland and our new FM station in Samoa. FM 106.6. Oh, 106.1 FM. La tatu wu, etale pesi. Fo imai loa. Ya, tatu tau ma vai lo lea. Ile. Ya, ma... Tawalunga fo I ia le tato. Tano awa I le so. Ya, yeah, fo I mai. Mai, ale pese lea. Whanofo fi mali ai, nai te mam tina mātutua. Le whangalo ina o tau, le ngata I le tina ya tapu I tea. Ya malona li I North Shore, talofa tapu I tea. Aftai le angalele I mai. Ya, yeah, whapena fo I le te mamatua. Au mua ave ma le tina ya wha. Au auna ia fa pe foil te mai tai o fai tete mauto umal whanau. Ia male to a te leo na I o tātou te mā mātutua. Le usu ngā whono I mālua, le lau mua I mālua lea na mō mai nele tala I se tasi foi o a o ma ti a kono lo usu whono. O lo o nofo nofo ma māta mata le screen le te leo fai fi au o lo mālo lo. Ia ma tāpua I mai ma whaafunga whunga mai I le pola kalame. Oh, lei a tau o sevea amaletano ava I le aso tonai. Mo le tuai whamnianga, mo le au sufono uma le kalesia I le naumua I malua I le so. Ia, whapena fo I nisi e kalesia o lo usufono, ma matuai le whamalo ma le whaftai. Ngā luenga le lei ma le autou whanono ngā manu. I le atua. Hans Webster, my dear brother, Hans Webster, my friend, and his lovely wife in Perth, Western Australia. Ya, malito tele o tātou te mam tina mātutua. O le vayasole nei, peana o avatuai. Na wala au I fōi le tātou te pausiri langi. Ya, mawha manawa ina ngā ruenga ale tina pele. Ya,
Ia fionga a tuitonga matoe, ai poi, tai tafe e pauli. Ia, muli e tuai ia famaisenga inai tua fafine. Ia, e peiona iai, ia le tamaita ia sote ria. A pia fo'i ia, le atali ia Christian, baby permita. Fa pia fo'i ia Samaota, Filane. Ia, o sote ria, o Esther. Ia, fa pia fo'i matamua. Namulo ulu pulotu le au anae pulotiu atoa. Ia matamata e Monica, au tau umalava le whanau pele a inga wome masani e iyo la tu sotanga ile tina. Ia mese foi o whama fanfananga isio uso le tama o le a inga ile tai le sunga ia mulipola Wayne ia ma le faletua ia ma le a inga li. Ia anga le leile atua, mua fo'o i le loto, fia fia ma le file mu i le pai atu o le nganga o le atua, e wha mafana fana ma wha maise i a te auto uma le fanau, ia e maise le tamama tua, ia le tofa ia pahuli, unwa nofo to tasine, ia matausi ia le ainga ma siana fanau. O le waiasa fo'i le nei, le ana... Tu waile malo ya ma wala aule tua ile tina ya beauty le soa se iso e tu ya le tausanga leo le tina le ole asosifua ele never love a day una fai longa le asosifua le tina ya beauty e ato ya ile se lauma le valu tau sango lono sifua i melponi au stadio ya le ua vala au ya ile atua ile le nava yaso watona yatu ya momonga lelei e moli atu wa hii faa misenga ya mafaa mafanfananga ile tuua ya le malo ya male suia le fono male vala upa ia le atua ile tina matua le ainga amui auto se lau male valu tausanga le matua o le soifua a o leo wafa manava ele atua ele vai asu na se ima vai atu nei ya o tausanga na nao o ye ilo matu tama matua ya le to ina o so alo le utele yopu intia se lau male ono tausanga. So you see how many years that I've been with this old man. Learned a lot from this old man, you know, our grandfather, you know, our loving grandfather. Yeah, if I be na foi laide, to e malanga e sia tu le totele o le fana o lo alalam papa au i Australia, au ni ngalo ya tu, to ngalo nga le leisa fai e le tu tina, wa mafan fananga le na, mo le tina, malano fana, mo le fana u. Tuitonga matoe ai poi taitafe pauli ia whapena fo'i ia le whanau ma whanau wa whanau le tina ia beauty le soa ia ma whamaisenga fo'i mo lau fionga le sao polota i vao peni maumea ia po ma le fretua ia sina ma le whanau ia whapena fo'i ia te uto umalava tanu po ia whaea kalolo ia ma le totele na ia utou whanau ma whanau a utou whanau amu ia fo'i utou le tele utou sanga awa a umi le soifua stangata e tau le leia whanau e tau le leia whanau ile le leio le tau singa you know, when our elderly parents sort of reach those kind of ages 80 85 90 and 100 this is exceptional and truly amazing. People know that these, you know, elderly parents have been looked after well. They looked after well, and that's why they lived a long life and a happy life. Anyway, vafitai lau tu tu singa foi na umiai le soifua olo tu tina. Ia, o tina mātutua lani, wale mawhai lava
ona fa te ese fo I lo u loto ma o u ma fo fonga. E mana tua I pea ngā luenga lelei ma ma fo fonga o si o matutina o ana ngā luenga o ona fo linga o ona mata au lelei o lana saunuanga ma lana tautalanga e file mu e momori mai ai le anganga o lelei ma le file mu. Ea, alea tātou e tāle pese lea. E tasi ai awhi, fō I mai, tāua lunga, ia le tātou, tāno awa I le song.

totofi le tua o taitai o tato malo i Samoa. Maise le au mamalu le malo ma lani masiofo fa pefo i sui o le fono sui tofia ma rato masiofo. Ia ele ngatei lea le fionga le li parmia mlona faletua. Ia ma le mamalu le nofo a le tato palimene atoa le kapeleta sui us fono uma o le mauta fono i tia fau. Ia ele ngatei lea o faululunga o matanga alwenga o le aufinga alwenga ale malo o aufinga alwenga a company ma pisinisi tu ma oti o le pulenga ma malu o li ma foi pule o sa moa i tatonu o so o se la lafanga ma so o se i tu ma lo ia le au aluma o tinama te maitai le au aluma o tane fa peafoi le au manga o le malosi o le nuu se yo o lava i tinufu a ele ngato i lea o nā i o tātou ta māma tina mātutua o sili anga o nuu o lo o tāpu ai bea ia ma ta talo foi ia a wāse manuia o sailinga mā loa Samoa o whamsinonga o whetaua inga i le tūlanga o upuwhai o mā loa ia whape nā foi le tūlanga o le whai o tala pepelo ma fake news, misinformation, disinformation, tātou tau ma whai ia, tātou te alo alo ese ma iai. Ioi, o le whautuanga le nā le toa tele o nisi alo, whai a whai le neinga anuenga. Ai maise i lātou o lo o whata wemu i le fionga le pāre miamala na whai ngā mā lo le atunu. Ioi, wa tātou tau nuu i matuta i nuu mānaia. Wa tulai matutofi ele tua malo. Wa fape na foyo na faasino lima Samoa. Ilando fili filinga e ala ili fainga panota. Yale nala ia. Tato uo, ili fale o tautai watu. La ua laula usasaa hii feiva ole malo. Tufi taufao ila ia leo Samoa. Aeso ia. Le tato utafi ofi mamau iyo tato ulangona ili fia ave peo matai. Mapule ile atunu o leo wa umo na tutofi malo. Ia, alofa baile atua faali ilo na nganga pa ia. Ia mbawa lea miotonu ya ila atua lo ofia le faale alofa ile atunu. Male ufi ufi ia, ioe, mafaalilo lea miotonu mamea faa maoni ilumo le silafanga le atua ele ai ya se mea ele mawa. Leo wa utofafonga iai o lea wa mai ya iluma o lea tunu, le lu'i lea. Wa utou iloa ai peo na ua vatu. Ele ose mea le lei. O le lu'i a le tangata ua le ai se mafau fau. Ioe, mai le ose mea te tau na ta ina iai, la ngona male to faa lea tunu ai maise, o le faa to faa la inga. Ale fionga ile li itaitai le pale mia Samoa ile o yai. Ia e tui valea i o. Ia, nena. Ai, ia, anga li maile tua. Fafetai li tātou maafutanga li neiva yaso atoa. Ia, o tāwa lunga e fo'i ngā ruenga. Matiute ole i atawa savea ile nei astona. Ia lai malolo umalko kiri. Ai, ia, ai. But we are telling Sapati Laso Tayao, Leupu Fola Fola, ia mana. Ma ia lele male mana on le tua in a Iaulu Matafola Wilangona Manganga or Tangata. Tangata Moni Kerisiano, Malelatu Tapo, Inga Wal Melda, Letu Puyasam. Atawa Tato or Kerisian. I or Matua Ki Apollo or Toteleus. Yalena. But we are Sapati, we are the full fola, that of Filoa, Ilevaya, so for a so elepesely at Tosavia. Ya, if I am my via to wine. Fair ya, lepesela, ya, la, la, male, if ye fear ye tinam to my mat toa, that of Toma via elepesely at Tosavia, ole, no fototas. Well, folks, that's it for me for this week. I want to thank you for your company with me all this time. Te alofa tele mo oe, o tala nae winga yo tatu utangate le neiva yaso,
Ya mun via fo I la to lunga o le tato Facebook page, mo le tato YouTube channel, FM 106.1 in Samoa. Ya ma o tato tangata Samoa, I ta fai fia o le lalolangi. Dui a tele nei a fiafi, le a tau savea, alofa mo o e se fua.

Wele te tonga a te aroa ke la langa mo ui ke kakato I a kalaisi. Koe tau tai mito I mini te uafulu mafa, pia hoko ai fitu. Sa pa te ni ko hono hongo fulu mafitu o me, wanoa wano. Ako lava I e tau polkala ma whakatu a merie na whakahoko atu e he tangata I kwhaifikau kolfen manukia. Pia koe e tui mo I whakatawange na I hoko ai polkala mani, toko ni ki hono la langa I pe tau mo ui ke kakato I a kalaisi. Yei ai talamonu atu pia moe o whalahi ki he fofonga ngahi tamai. Ngā koe whakamanatu ai aho sapate tamai oi aho whakoloa koe. Ni whatawange ki o tuage ne whakatau maringi mai e ne keresi pia mone mesi. Whapulupulu aki mo tolu koe ngā koe ngahi ngafa aku whai I he whamiri. Koe misi ni ono mika foki ai whamiri. O ki nau tolu wō ki uta whatu I he la pia moe ua. Koe ngā koe si o ki he ngahi whatongia. Ke whakatori a ai whie mau, ai whamiri, kaumasi whanau. Ko ia ku whamaroa tia teki motolo hono kotoa peku mou mea mai iheo peo tau ka whatahi pong pong ko ni. Whatawange ku mou mau ai mou I lele I pa mou I mou I whewhia. Hange ko ia ku mau ehe ki moto ani pia mi he loto whare. Oe le ti o tonga a te aroa pia mi loto Manukau City. Ko ia ko tau polkala mai hoka tu e taat pe tau ngai whas whakalotu. Tau whanonga moi a tau toko hoka tia tau polkala mai hoko ko e ako tohi tapu. Pia tau toko whanonga hoka hoka tai pe tau ngai polkala mai. Ki he aho ni. Kai a te whasiko e ni ma ki motol hono katoa pe ngai tamai. Ku mo wafo hake pongpong ko e ni. Whatawange pe oku toka maari e mea katoa pami apina.

no fa fataha pe mo ene tamai a ko sese i hono fa fa ike ke he ia pe mo uia ko e kihi isi i hoko atu ki hono va mo saula va ko vi fesi so fa ki hono ngo kainga fenga saula ke fa pong ya te vita ga ga lava pe ne ngo na e pe kia a saula ana no fo va va ko vi pe fare o te vita e pure anga siuta pe mo ispo seti pe mi fare o saula ko e pure anga isleri kai ke he ang pego mo me ai toki fara ta hai e te vita ai ongo pure angani a pure anga ona no fomelino pe mo fe fo fani no malu malu pe ko tu ko ngari ko malon na tu e fe kuki ke ke nga ha ha pe ko melino pe ko lava e fra ma po po e no fo ai kai nga a pe ko fra re ai fa cha me pom pom ni ko me mata mata le le ai no fo fra ta ai kai nga oe eiki. He whakaea ai lelei pia mwe tau e kāinga ai eiki ke no nofo whakata. Laulau tau e ngahi tau na nau nofo mawae wahe pia whai e whekolo aki. Kā i whai whai pia whakataha ai kāinga o tua koe whakamooni leo lahi a ngahi pure anga. Koe lau maari ea o Yahweh, koe lau maari ea o tua o Isleri. Oku lelei, oku sai, oku taha. Neongona e hokope ngai whai ngata a. Fare o Peteri ake, anga tuhano, aloko Absalome, peak mo mea ipe koe talanoa whakaloloma, ya koe feinga ai foha ake, whaao ai mawhai oe, ene tamai, kainai kai whakatoa ngai he foha ai mea koe ni, ko ene tamai a te vita koe pani ai otua. Pekia a Absalome, pia tengihi ai he te vita si ono foha, pia hange ia halolo kuo lingi ki he tahi hou, lave ki he loto oe kakai, ai ofa ai tamai ni ki hono foha. Pia wāre lei ai ai wāko mau mau o no whamili no ai pia whonua. E nai hangi ia ha lolo lelei na e lingi ki he ulu. Na e hifo ki he kawa, kawa o elone. Na e hifo ki he kola o hono ngai kofu. Ko ia ku whakamalo atia teki mo tolu hono kotoa pē. Mo mea mai he o pē tau kau whakataha he pongpongi whakoloa ko e ni pong ai aho. Ku whamanatu ai ai sāpate o e ngahi tamai. O talanoa. Aisa me te au mātolu ki he whakaukau koi ai ofa e tamai. Hange e kune whakaatui e tamai ai whānau, sa me te au mātolu vesta atolu. Hange e whakaatui e tamai ai ne whānau ana. Pehe o ai whakaatui e si hova ai kakai o apasia kia teia. Koi aku iai tui mo whakatawange o ku toka maarie mea kotoa pe mea pina pe o ku talamonu atu ki si ngai tamai kotoa pe. Taumanatua ia e ngahi tamai kua nau hiki atu kau kei alaha mai e nau ngāwe pia hoko e koe whakaloto lahi kia tektau tolu. Koe whakaukau ia e tāpuni o e wike whāmiri, koe whāmiri kono ulu koe tamai, hange pe koe ulu asi su kiesi asi. Koe ia hoko hoko atpe tā te ngai himi pia mei he whaleni ki tau whanonga moia, pia koe lotu ia mui whakatawange pe hoko e ngai himi tā te mei whaleni. Koe whakaloto lahi pe kia tiktau tolu ki e whanonga anga au tau whai.

Mwile totong a te aloa ke la langa e mo ui ke kakato I a kalaisi. Kata tai mi ose mini te tō lupia mi he fitu. Wha maaloa ke te kimoto lohana kotoa pētau tau te fitu ki he kau tōleka reka. Ngā ko mo ki ma uivi. Ka mo mea mai heo pē ko I ngā ko I ngāhi polokalama. Kwa iau no wha mohe mi u lupia mwana whakotu utu. Ke whakahoko atu pia mi he lotofare o re te otonga a te aroa. Ko lava I pēk si iai kau tōleka reka koe ke nau lava atu ki lava. Ke lava ki saione koe ngā koe tūkunga. Kau tau whafta I pē he ku iai iai ki whare whakamafola lea ke whaka ua tuai. Ai ngāhi whalato lahi, pia moe ngāhi akoto I tāpu, pia moe ngāhi malanga ke tau inasi iai. Tau tau te whito ke te kimo tōru ke kimo lava atu ki saione koe ia ku tau whafta I pē. Ke I tuku mai e hotua ha ngāwe ke whai pia koe tau whakaamu ia ke iaha tau ngāwe e aonga ke aonga ai fu ngāwe mai nai whai e sisu ke te tau tōlu I e kolosi I kāre wāre ko ia wea o whalai ke te kimo tōlu ki mo tōlu mo toki ofo hake ke mo lava tu ke ngāwe ia e tala mo nua tu whatawange ke mo mau ha au sā paterei aho fonu ke resi I a foki ko I ngā koe ngāi whatongia o kuhanga mai me mua. Tala mo nua tai pege ngai tamai, koe ngā koe ngai whatongia, o kufuisia pe me ngapina, I he society, I he family, kau mai lotu lerei, o tau kau whakatahai, I hono sino ha mai ka koe siasi. Koe ia hoko hoko pe tāte ngai whasi pa me whareni, tau whanonga mo ia tau toko hoko ki tau porokalama hoko, koe tau wako tohi tapu. Tau whafta I pe koe ngā koe. Ofa ai tamai, koe tāsi pinga pia ki ngai tamai, koe ofa a kalaisi ki he si a si. Nga tāna noa ki alu ai foha mau mau koloa, koe a tālu pene alu pia moe tuu ai. Tamai o whakasi o pe ki a aho e foki mai. Koe aho e ne foki mai, koe lele ia e tamai. Na e tapu ia ki he tamai ke lele I he society, koe ngā oku, koe si o mai ki he society oku, oku koe mea whakamaa ia. Ai tuu ha tamai ke lele, pia mohono kofu whakata mai. Kana e tuku pehe tamai ke lave mai ai manuki pia moe lau ai kakai, koe ngā ko si ono ofa I hono foha. Koe mea whakawhi e fia, a e tau foki, a e aho o e foki ki api, ka koe foki ki he tamai o kune kei taritari lerei ki tau tolu, ka koe ofa ia e tamai. Ia e taimilahi o ku, I kai ki tau whakatoa ngā I hanga e he tamai o kinisi ki tau tolu, Ka I he taimita tau I hende kinisi ki tau tolu, I hano ako I ki tau tolu, kei ke tuku e pike tau o lavea pia mo tau ngahi kafo, ko ia peku ne toi puke mai ki tau tolu o hai hai, pia whaito o ha tau ngahi kafo, pia ku tau whaftai, ko e tau mau hata mai o whape he. Tala monu atu ngai whatongia o kufuesia mai pia mei apina, fe pe hatapa o Aotearoa pia mo kolo pe kumo iai, o whanahi atu pia mei. Re te otonga Aotearoa, ka e hoko hoko pe taha te ngai whasi ki tau whanonga mo ia. Pia toki hoko ki tau polokalama hoko.

Wele te otonga Aotearoa ke lalangai mo ui ke kakatoi pe ia kalaisi. Koe tau tai mi o seminiti o fulu maua pe a mihe fitu. Koe fitu ungingi la ia na e hiva ia tu e vanila koloa. Talambonua te peke teke mautolu. Ngahi tamai koe ausia ae sapate whakakola koe ni ke teke tau tolu. Koe talaloto ia ae himi onongia wanoa. Onongia uowa. Ko sisu koe fitu ungingi la. Mea ni na e... lau kia ia tangata ko sione wikilifi na e ui ia koe fetuu oe pongpongi. Kakunau tuhu katoa pekia sisu ko ia ai fetuu ngingila oe mo ui. Pako tui ngahi tamai koe pongpongi ni ko ki motolo e ngahi fetuu ngingila oe family ke whaikai ai whakauto uta, whaikai ai whalala ai whanau kaumasi ngahi hoa. Talamonua tai peki si ngahi tamai koe ngā koe aho mahu inga koe ni whatawange ke mbou mau haa. Aho fie fia pe amo aho fonu ta pe ki na foki aho ni famana ta pe ko ta u prokala maho ko hafe a hafe ai valu ko ta wako to hita puya pe aku amana ki ke faho ko te tanga ta ikfai fe kau a reverend falakeshi filiai pe aku fafe yat ki motolu a ki motolu ki molavat ki sayone ko e ngahi prokala ma faho ko pe mi fareni ko e fakalo to lahi pe ke tiktau tolu ko hinga ko e hala fononga pe ko tui mo fakata wange ho ko ngai polo kalama ko ya ko fala to lahi pe ke tiktau tolu pe ke toko ni ke lalanga pe a etau mo ui ke kakato ia kalaisi.

0: le totonga te aroa ke lalanga mo ike kakato ya kalaisi. Famari ni te tau kolo seke la indi ki a sela firme hala ke o mea ne popo a ki sela. Mai ta mai pungpungin, tuka te whaik marigo ni ma koe.
1: Pasetai ke eike, okulelei a Jehova, oktai ngata ene alofa. Te akula vera ia chingai tamai e monuo e chapate ko eni. Katwapitai. Ikai lau hingoa. O kua fio ibe o tua ho tau lotum ho tau lau maari e whainga maari e mo ui. Ko la vea e si ngai tamai. Pene hongo ko o ki mua ki ki ngai whae. Kai kai tuku ai. Ai whapitai mo e ofa e iki whai mai tau ngai mo ui he tau koen. Ko tōpua ki tala mo nube. Ki he whaifikau i pipope mo e hoa. Pau maa si mau lakanga kotoa pe o pule la a. Ok mau wha mo oni kotoa pe. Nei kai ha tau le lepe, nei kai ha tau e tau fonga ngā ue. Koe ofa tu ngā nai whai he kolosi kare vale. Pea lawe mo nuai, a si ngā hi tamai mo ngā hi whae o e tau koeni. Koe ia e fie fie anga e tamai mo e whae koeni. Ki wha manatu kia teng mau tolu. Ko si su pe ha mau tau hi pe he kai te mau masiwa. Hapotu pe te mau iai, oku iai pe a sisu. Ene whai ho mau tau hi mo ho mau tataki, pe hulhul ho mau hala ke mau whanonga whataha pe a moia. Tuku kene mo mua eiki waka, ka mau whakaongo ki a te ia. Se ko ia e pule mo a onioni, he hala whanonga e tau koeni. Si one whamalo lahi ho omia whainga marie, ke whae koeni. Ukuikai ngalo, ae le tio tonga ko ni whakaha, ae mo ui e tau mo ui. Ke tau ilo ko si isu pe ho tau tau hi, te hei kai te tau masiwa. Ko wha mo ni ai tui ai whae koe ni kau mai husu paniti, tae ma lawa ha me. Ko wha se tae pe me wha maa lo ke otua, he me kei omi ai whainga maa rie on mo ui. Ke tau lawe ko toa ai a pule la ahe aho koe ni. Tala mo nua tuke a teki nau tau ko toa pe si ngai tamai, whai longa ai e mo niu ia. Ai mo ui he eike, ko tau inashi e tāpua. Hao pia malu, mi ngai sa inga taa o whanonga anga. Ko pōpua ki tala monui o ko atu mi a paea mo tonga. Ki si ngai whae mo ngai tamai, neongo kua osi ho mau sāpate. Kai kai ngā loa e ofa e iti whai maki mau tolu. Pea ku lawe monua e ngai huse pāni ti he aha whakakoloa ko e nisione. O malo lahi o pam omi ai whainga maarie. Tage ai pe koe hafo hiwa. O ku ke whakamo oni ki ai. Ko eiki pe ku ne whai ho tau tau hi.
0: Ofa lahi atu. Malo pito sela ka fata mai pe mai retio to a te rewa i pong pong ni. Tala mo no te pe ngai fato ngia ku sia mai me na sela pe ofa lahi atu ki he tanga ta iki ki atonga. Fata wang ki ne ma uha sapate tamai fifia pe mo fon kris ia fo ki a ku ni. Malo pito sela.

maar wat dan mag ik van bomin? Zo voor het tijd ben ik het weer lang hier. Dat is ook fijn, maar dan lang aan Maria van bom van kolokken. Kore peke kama taki tau proklama maka tani tape mumpungi niha tau lotu. Otua masi masi pia mo ala of. Mau kau fatape he sa pate ko eni. He swafetai ke tuye langi. O fatahu I kufai. Pia mau rame ka maari ai. Pungpongi na e puri pia unga. Pia mati ki mahatolu he fononga na mau fai. Ka he mau tu tam ui he olo mai mama fo martelie ma si to ke po uri lolo na ma fo no mai ai ko ma bla mo no ai pe mo la ta po ma du da ke pung pung ko ni ku fai lo ai ma va tonga pe mo muri ni ka ai nga tonga ko do pe ke sa pa te nga ta mai o ma u fa ka se ta pe mo te fo ta ke tu e langi e ma u ka wai pe si nga hita mai ko ta pe ta pa ke he ma man ka una u ongona e proklama ni dio e bon bon ko en eki si ta po aki ba ke sa ka monu ia mai si nga hita mai ko ta pe tonga nu si lan asteria e i america mo ta pa pe ku ongona mai e proklama ni dio bon bon ko en Kalau mas, kita tapi mungkin kita apa kita pakai fakam menu iya kita apa kita mana tahu kita apa kita siapa dengan mas kita tahu awal. Kali dia tahu hati Allah, kami fatung iya pun pun kau. Nah, kami buat lau mari mana ni, yang kami asyik dia mau buat talan noai. Wah, wah, kami ofrok ofrok mau korek kita kau ni mai. Aku kau iya ketuhul, he mau laka mama dia mau kalah, mau lo tu iya. Fakfatat mo matol mi ang awa yaki si Sukrais ko alka ko mo fa mo wi amen ma mo mo le le ke pung ni ni petai tari fi fi ki mo tol ke programa aga to eta pere jo to a se roa e pung ni pro fola pung pung ko ni ku ta ka un aka u fata hai e pung ni rock pita va fa ta wa ke ta fa rock pita ni ma o no ke he ta ta ya koia de que fa esta u agatoi tapu pe que la u tu pe a folo folo la pum pumin u fanga pe nga hi tala moak ta mo nga hi fa tapu ko a kama ta ki e farendi ta ta u la u mo ta u re sonni nga hi roki pita fa ta wa ke ta fa pe no la u si o fa anga o te mundo fo ihe vela ku hoko ga teki mo dolu mo mo ai ahi o hange ko hame afo o ia ku hoko no ato sage ke mo fi fia o fakata tau ke o mo kau ia ga he mamahia kaisi ko hi ke mo fi fia foki mo haka ilangi tau e fakaya ni ilangi langi ia ka ko manu kia ki motolu he huafa o kalaisi ta ka toki ka kai monu ia ki motolu he uno fo ki motolu e lau marie o wa ana e langi langi io e lau marie e o tua rokbi tani ma o no ke ta ta ko ia mu fawe i vai i motolu he lau ni ma mafi mafi e o tua e uhi ke ne hake ki i motolu o ka hoko hono taimi. O mouri atu hono katoa, o mou loto mo ua, ke ene afio, he ugune mama hi iki mo dolu. Mura ka whaka hi ehi. Mou a, ko mou firiko te e volo, o gune alu. Whano o hange kalaya ne ngungulu, he ne kumia taha, ke mātua ki folo. Aia, ke mo tari te ke, he tu ma'u, tari te ke, he tu ma'u ma'u luta he tui. Mo mo ilo, o ta tau au pito, mo ngahi mamahi, na ngahi, na, au pito mo ngahi mamahi, mo ngahi mamahi na, angahi mea, o mo ua iho mo whahinga i mamani. Ka, ke o dua aia, wa ana, keresiko doa be,
ai ne asio ko ne uyang e ki mo to ri kai si su ke lang lang ta nga ta ona o ka hiri ho mo ka ta ki mama hi o fu no no te ne faka ka kato ki mo to lu e ne asio te ne pou pou te ne faka te ne faka kau kau wa te ne pus ki he tu uma he ko eni e ko ene asio mafi mafi o rau I kuonga pia ta ingata e meni tau le sonia ki hapung pungin na tau funonga mai pe ke na isa pate ko ene ko riu atu pia mo e tala noa ia wakpita ko ene ko tau ke iho ko atu pe ai pia angai pia ko ia ko e ngai wike ko hiri ko tau fukafita I nemo e no no ipseri ko ni pe ko ki ko ipseri foka ko ko fai dohi nemo ne no no ipseri ko ni apita ka ko se va ni ti eni ta ba e ki ko apostol ko ni kuria ti ta so na ne muy muy ofi e si so mau anga tala hanga toru me ia si su e ngahe u koloa o kuhiki pa mo whakama abo obo e pita I he tana noa o ngahe I piseri pa koe o tau fie fia he tau kwa maa kau fada I he pungpungini he ako o tohi tapa pungpungini pa mo tana noa koe ni si o whaanga oua o te mo wafo I he vela o hoko ka teki mo toru mo mo ahi ahi o hangi ko ame afo o wia ko hoko no ato. Kamata ia, oi pong pong ini ki tanga no ako ini, pia ngu uru ito hi aki pia ngu ngahi whaingata, oi karistiane. Tau whakatonga ngā ia nge mua, kau karistiane, tami lai fogi e tau, utotu, koe tau nofo me tau amanaki, tau nofo peo, whakakaukau, pia ku ohura e kau karistiane toko lahi o kona u mo ua ihe fo I misi ko ia toku ua ko e tau kau ihe lotu le reina hako mai musi su klaisi pao tau ata ata I ki tau to luia pia me ihe ngai fai ka ta ke he mo ui pia me hala fono ngā ai o ku o kou mai ai e toko lahi mahino au pito pia te tawa noa koe pita I kai. Kai ke pehe mo I whakaristiane. Kai ke pehe mo ui e kakai mui mui ka sinisu. O kena tolu na makwa ka laisi ke mo ui pe mui mui e sinisu ka laisi ke mo ui. O ku rahi hono ngahi. A whai nga ta hala whanoa o ku whai a e fau. O ku whepaki pe mui whiri. O ku tō e ngahi. Hangi ka whalau tahi, o wahi ono ngahi lua, oi wai pe au, o whiha po kaki ai mo ui. Ka whakare whamanatu ko ngong whai pita kumpungini. Oa te mo wofo, I he vela ku hoko ka teki mo dolu. Si ofa anga, oa te mo vela, I he, oa te mo wofo, I he vela ku hoko ka teki mo ahi ahi. O hangi ko hami afo o ia ku hoko no ato. So was hangi ko e o ku lawe na yo pita, ke ofa tahe ia pita. Ko pita, ko e tangata, fou he ngahi whai ngata a ngahi, he ne mui mui ke sisu. Nane whakabizika e sisu, toro. Stagi si supita. Hei, pero koe, te kei ke, ua to otolo e moa, o ku osi, whangatare I muke hanga whangatare, e au to otolo, ho hanga whakaisi dua I, ai au whao pita ngai mea lai, rodonga nau, whanonga I he, tahikare ri, nau wakai atu ke he, whanonga mai si su he whukahi tahi, tan e pita que a si su ela que hopo a tu wow que ta hopo a tu wow que ta
o que o haere moe fuai dai. Pehe a tu pe koe si mere moio. Ai koe tanga tau kai pita he pung pungini koe ka tanga noa. Fo ou. Ai fo ou i he fai ngata. I lo, si o manta pita e ai. Si o manta i he whakatanga i. Si o manta i he tō. He, ahi, ahi, ahi. Tamai pita o whaanga oua. Oua te mo uafo. Oua e ho vare. He ngai whaina ta u hoko a te mo tolu. Ngai ahi ahi. He hoko e ngai ahi ahi a ngai mea fo ou. O hoko noa atu. He u tatau e ngari sidi ane ka doa. He ngai ahi ahi. E whakatokanga mā pita. Kai oua, kai ke. He mo fiefia. I whaerea koni ko si e fia ko ua ne haa he ki vees pe taha vees taha dolo. Kai kehe ke mo fie fia of kata tau ki ho mo kau i ha ngahi mamahi a kaisi. Ko e uhi ke mo fie fia foki mo haa kai langi tau i whakaea o ene langi langi ia. Seo tau ko whakare e o whae pita mungungin. Mo fo e ngahi whaingata a, fo e ngahi mamahi, fo e ngahi mea kehe kehe. O e hoko e koha mea fo ou. Kai kehe. Fie fia. Fie fia. Whakata tau. Ki hau mokau e ngahi mamahi a kaisi. Ko e uhi. Ke mo fie fia foki.

Roto mamahi, he lau whai a hono whinga a giako I nga dolu. O wira ki wha ma hame a ye bau wengi na wako rere I nga dolu a mea kuna wako. Ai o mahu inga e tana noa bung bungin ki tau iloi. Ko e tokanga ufa I pita. Kau karistiana ko tau fowenga he whai ngata ake he he fie fia. Tau whetauraki mo ha whai ngata a fie fia. Wahano inga. He o tau ilo, o tau kau he ngahi mamahi a kawaisi. Tau ui gai ka uinga tā noa mung pungini ki tau fie fia ha ngahi kovi, pia moha ihe kovi, kufanga he pangatambo. O uhinga pita mung pungini, ke tau fie fia he tamu fe tau laki ai, pia moha ngahi ahi ahi, mamahi, ihe haraponoa. He o tau ilo, o tau kau ki mo ki tau tolu, e ngahi mamahi o kalaisi. Mamahi e mea o gulerei. Mamahi e kātaki. Mamahi e whaito tonu. Mamahi e whakalongorongo he whanunga o guswai. Ka o gu itengia kita he kaunga whanunga o gu te kātaki mamahi. Pehue hea fua ngahi mea o gu te kātaki mamahi fie fie he te ilo. O hinga whai pehe o e hui ko sisu kais. O hinga whai e ni he nai mamahi pehe a kais. Kai ngā whanonga o ku kehe e tō onga mo ui e kau karistiane aha koi. Pe uta rāma pe ki tau tō ria tāla. Tege peke ki pā maha mea. O ia oe. Uo. Whakafoki atu. Rea maya mea, rea ato. Ita maya sione, augutari rea ato. Pongpongini, fa manatu kata ita otolo e pita. Fie fia ke ki fauhe mamahi. Fihanga hanga ini o tawanga kakano. O tawanga kakano ki tau tolu ia. Ke tau fie fia be, ke ngahi mea o faka fie fia. Tau fie fia, mau pe owa na tau to ha fai ngata. Fua mana tu ka tiki tau tolu mung gini. Fie fia, he ngahe mamahe o kawaisi. La he ngahe mea ke he karistiane tau kau ngā whanonga. He whanonga o ku tau fai, o ku tau fitau rake ki tau tolu mai mui fi. Fini ke he hala whanonga. Ka ua mua na more, o e more. Ai fie fia, mehe e tau mo uri. He te tau taeori ia, he tau o he mea ko ia. He tau tae ori ia, he tau o he e tau lotu. He tau tae ori ia, he tau whae ngahi. Ngā ue, oku I kai ke whina ngalo e ki. He harafono ngā, ke tau whae. Ka koe pungpungi, ke whakamanatu ke te ki tau tolu he pungpung ko ni. Kau karistiane, oku mahu inga lahi. Ka koe hamea ku tau whae, whae se e fia. Mohaka I langi nau. I he whakaea o e ne langi langi a tau whai ko uhi ke e ha langi langi o tua he tau ngahi mo ui. Ko I tau lama whai a o whai fie fia ngahi mea ko tau peku tau whai o tu unga he eiki ko sisu kalai si tamo e tau ilo o koe mea ke tau rea ai koe mea ke tau ka te kina mam I he halafono ngā pa te tau pa te tau sio ai, pa te tau mātā ai, pa te tau whae ai langi o tua. Kai ke malawai ke whakae a e ha tangata ai langi o tua he ne mokui o ka bau o ku I kai ke nafo o tatari a ka bau o kai ke kāta ki mamahi he hange ko kāta ki mamahi na whae sisu kawaisi o tau o ku hāpea e a langi o tua ya teki nā tolu ku kāte kina ai ngahi mamahi, na e whaua e kawaisi. Pea koe pōre e pungpungini, o ku omi ka tiki tau tōru. Pea ngai whakanta o tau tau raki muie, fie fia, tau ilo, na e kai kau ki tau tōru pē, na tau whaua hala whanonga koe ia, ka na e kātak mamahi pē a kawaisi. Pea koe mahu I ngā ia, ke tau kātak mamahi pē mo ki tau tōru. Pea whai he loto fie fia,
lost

tagu manukia ki modoru e wafa o kaisi, tāke toki kakai monu ia ki modoru. E unō fo ki modoru he laumārie, e laumārie u ana e langi langi. Iyo, e laumārie o tu afka te tāi. E tai wauta fōwai he ngahi mamahi, e tai me manukia e ki tau toru he hala fono ngā, kai ngā whanongo. Tala mai, e tau ngoi. Pedau ilo. Ok tau kakai mo ta po kina ki tau toru. Ta ke kakai mo nu ia ki tau toru. Ha no inga. Lau mari ku ana langi langi ku te ki tau toru. Lau mari e o tua. Sa si ta. Ta no ai pung pung ko ini ku hanga hulu ki ta te ki tau toru. Ai hala fononga. O e toko taha. O ku whanonga i he tui. Pea whanonga tu upa apa me lau maare maane honi. Pau ku manukia. Rea manukia. O ku whanga ngai. Tōkone more. O ku rea kovi. O ku tala tala ke he i tau tolu. O ku tala noa loi. Pe rea manukia ai. O hono pe tukifo i tau tolu. I lalo. I hawha. I hala whanonga e hani ihi. Tai mi fai behe maha taha ka tiki tau tolu. Hai mea utamai pita, ki hala whono ngā si e si a te ikoe. Tau ke kātaki mamahe, nā kātaki mamahe ka aisi, ke teki si a ka no langi langi. Pea ke si e si a koe, ka pau ko manukia ki mo tolu, i e huapa o ka laisi. Hano hinga, o tonu ai ke tau si e si a, tau ilo loto, tau monu ia. Tau tau monu ia i heha, noho ia ki tau tolu he lau maari maani oni. Lau maari e otoa. Whatoka enge fo i mi se ua koia. Ka pau te tau whai e tau tolu a se hanga hanga i. Ke tau manukia ki tau tolu pe whakatanga i. Pe alohi e kina. Pe tau tafo ke hangi ki tau tolu. Whai kovi ki hani ihi. E ni ihi kou whai mai ia. Pe tau ilo. Ok more ko tau monu ia. O tau mau e monu ia. E tau kātaki mamahi. Pia mo e tau ilo. O ku ia te ki tau tolu e lau maari maani o ni. Mahu inga lahi au bito o bito. Tai mu tau fitau rake ai, pia mo ngahi ai ahi manatu. O ku inga no manu kia ki tau tolu. I huafa o karai si. E ku ia te ki tau tolu e lau maari e. O kua ana ai langi langi ka lau maari e o tua. Ka pauna e kai e a te ki tau tolu e lau maari e o tua kua ana ai langi langi e kau karistiane. Whaka ofa atu kua kua ki tau tolu. He te tau whai pē mea o ku whai e hini ihi. Au e kai ki nau inasi lau maari e maari. O kua whaka ama o pē taimilahi. I tala noa, i tala lahi, au nau i nasi, mo ui whakaristiane. O ko fu ama upe, nā tari si su kalaisi, nā mo ui kira lawa o tala e kehe kehe. Ma o inga ki si o maha ni ihi, pe a si o mai o dua, raki a si o mai o dua, a si o mai o dua ka kita, o kune a si o ui a tiki tau tole lau maari maane o ni. Pe a wakai mai moha ni ihi, kusi i vai vai, pane pe, oi, ko si o ne, mo pita, o ku makehe e nau tō onga mō ui. He ta whakatanga i lohi e kina, pia lau i kauvi i, unwa ki nau tō kanga ki nau tō lungi ai. O ku makehe mō ui e taha koe ni, hai mea ku makehe ai. Makehe u fie fia pe ia ke whai le le. Makehe u fie fia pe ia. O mahulu hake ia. Ia e ku fie fia aku a e ko whakatanga i au. He hala fono ngā kau i kai ke Eucharistiane. He tau ko whātanga ia e ko i tāo. Kau kape mai o kou kape atu. Toko taha o ia te ia lau maari maani o ni. Kono whātanga i whie whia. Te au kune ilo nerei o monu ia. He u ia te ia lau maari o tua. Ka ia te ki tau tola lau maari o tua. Hange e koe na tano ke ia ngāo e vahe

0: Ui le te tonga a te roa ke la langa e mo ui ke kakato ya kalaisi ko tau taimi o se mi te fitu pe mi he walu ko he aho hongo fulu maa fitu e ni o me wanoa wano sa pate tamai I he context a tau tolu kau tonga pa ui a iai whakawhitai ko lava te tau e tau whakame whamanate mahu inga si e tau whanau na nau malanga mai ki te tau tauri a whakame hoko mai ki whamanatu si ngai whae pa koe aho nieni whakaosia e wiki family e whamanatu e ngai tamai whamaloa tia e tangata I whaifikau whalakeis whinia I ahano whakahoko e tau akoto I tapu koe tau polkola mau tau hoko atke ai koe whanau ma akalaisi pia kui ai ai whakamalo atu ki he sponsor whangamakapuna Meleseini pia mosione tavo manukia whakamalo te peki ngahi whakamakapuna o Meleseini pia mosione tavo manukia I whakapaanga o e polkalama whanau ma kalaisi ko ia koutui ko e polkalama ia tau hoko ati ai ko e whanau ma kalaisi o tau rere ai pia tau tok hoko atu ke polkalama hoko ko e polkalama ai tau tupu
1: Ia hiwa koe ni tau foki pe ka sisu o tukulolo ki ai ai lele ngai mea kotoa pe fuki ngai mea koko ya tau ki ifonua tau ofa ki ai pe mau pike tau foki ki eiki ofa tak moto

Tale le pe fumu toke po kam ko ele to tonga a te roa ka vinga nga ele tio ke la langa ai mo ui ka kato i a kalai si ko tau tai mi to mini te u avalo pe hoko hiva ko tau programa ko fo ke fala na ma kalai si a fa malo e be fo ki ki he makapuna ko ia meleseini mo si ne ta vo malukia ko hiko to ko ne fra pa anga a polo kalama ko ia fala na ma kalai si i he pong pong i sa pate ko to a pe pe me he a valu ki he hiva ko ia famalata pe ta proclama e pompong ini ko ta o hili pe proclama ko e fana ma klai si te ta hoka te pe proclama ko e to tu po e ahoni me hiva ki ha fe ngo fulu pa famalata ka pa o kwa mo to lo kwa ha mo popoa ki ta la monu pe ko ha mo a fana ngo longo e to ki ata to e line i ha fe ngo fulu ki ho ko e ngo fulu fa ho ko ta proclama malanga pompong ko ini Pea hiri e malanga te tau whahoko lewa proklama ngā whakamisinale i he tātaha e pa te tau mā vai pia mole di o tonga o Aotearoa i he hawhiko i ai hongo fulu. Ko e whamaloa a bie whoka te ki mautolu mō mea mai ke ui a le di o tonga o Aotearoa. Ko e hawinga ngā ui a le di o ke la langa ai mo ui kakato i a kalaisi. Ko au sona mui muhea tau ko whakalava atu e proklama e pompon ko ni whamaloa fo ki he whawhika wako ke sone koloa. I he loto lelei o kamata e proklama he pungpung koe ni, kwa kune la vato te uteu ke fatongia koe ia oi malanga pia moe sakalameniti he pungpung koe ni. A te hiva koe ni, maa ki mou tolu kotoa pe, ke ngahi tamai i he loto fale, i he tawa osia mai e sapate tamai oi waafi waono waifoke o fatu ke ngahi loto fale, o kumolea e ngahi tamai, I he ahe taimini pe koe weekendi pe koe ngahi tau kun ko tau situ a meai. Ko hiva koe koe whaina e tamai, koe whamalatu mai peke te ki tau tole o whalaya e tamai. Nengo ko mole tau ngahi tamai e mama koe ni kau ke hioko pia si suklais koe tamai a maa koe pia muau. Koe hiva koe ni atu no o atu e ho poi koe ofa eni a tamai.

Tadali le pe fumoto ke programa ko ya o ele tia tonga o ate roa ko tau tai mi o ko to tonu ai hiva ko la vai e programa ko ya fa na ma kalaisi io no ate pom pom ko ni fa malo at fo ke dik moto ko to pe mo me mai ki ele tia tonga o ate roa at fo ke fa malo ki he makapuna ko ya o mele sei ni mo si ne ta mo malukia ina to ko ne fa pa anga programa ko fa na ma kalaisi ie pongi pongi sa pate ko to pe ko tal malo at ke dik moto Tawangi pe moi o tua ke ni toi whakalahi ato mō ngahi ai angamea ko hipi ko e fuaki.

0: Ke ta pola ma ko ia to tu po ia ni na fa ko de fa fika wa ko mo te ki ai fina a funa ki mo te ko pola kala ma ne de tio pa ta le ki mo to te fa ma ri ko di ma ma
1: lo bi de san ai o mi fa ma ri di na se ta hi u ia te to a te ro ba mo pola kala ma ko ta vo ba mo fina mo ia ko ni ia go fa ta ge tu lang ni o mi ta o mo ui vai vai e tau na se he sāpa te whala kua koen. Ka koe tau whamana tua i tonga, ai mahu inga koe e pia mo i tau ang, ai ngahi tamai e roto whare si a sika mai whamiri me mo i whanua. Pe koe e kufi whio ki tau tereri ki muto koe e whanau ki tau polo kalama koe e pungpungin, ki a tupeke o miha tau Kuala tolahi pia mei wholawhola. Ia utopia pia mei taha i Aireson i Ahami. Tehi ngau e ka apostolo, urake wahe. Uke e ono ve si ki he kawha e konga. Aia kupe he aho nohi ki. Koi e e nau whataha mo iana nau whihui ke te iau pe he eki. Ko oto e whakaato i he taimini e pureanga mai sileri. Kene wholawhola ke te kinau tolu. O ki kai a mutou ke ilo e ngai taimi me ngai kuonga. Ai e ko tauwhi e tamai ke ni whaiteriha ana. Ka te mo mau piha mahalo hi o ka hifo e lau mare maane ni ke te kinau tolu. Ka te mo hoko ko kaufo mooni o kai se usare mape, kai si utea ka atoa, samiria, iyo, oa o ke ngatanga o mamani. Pea hene wholawhola pe e lo tonga nau si o fia ia, ne awe a ki olunga. Nei ki laha keia e ao o whakapuri me te kinau tonga. Pe nau mou si o whamamau ke langi, lorotonga ni hae, pe ta ko tu mai ke te kinau tonga hango tangata kofu hini hina. Pe nana pe he, ai tonga mātua, ka reri, koe haa mo tutu kuai, o si o pehe ki langi, koe si iso koia aia ko hake me te kimotol ke langi tene toi hako. Pe hange to pe ho no nga pe mo ni haere ki langi ku mo mamata ki ai. Pe nao toki foki ki Jerusalema mi he maunga o kui ko orive, ai a kuofi ki Jerusalema ngo fua ki alu ki ai e sapati. Pe ko nao huu ki kolo, na nao aluha ki ki helo ki olunga ai e na nao maunga nofo ki ai, a pita mo siene mo seemisi mo antelu, a Filipe mo Tomasi, a Patolomi mo Matiu a seemisi ko fua arefiusi, Mo Saimone e kautaha mamahi whanua ke mo siutasi ke whoha o semisi. Ko ki nga utoruni ka toa pēna na whaka utu mauko na rotu o roto taha. Pe ai mo ka kauwhiwhine, kai umaha a mere, koe whae a si suwe mo hono ngahi toko awa. E whanau koe, ne sani ku omi ka te kautoru ke whae ka tau whala tola, pe te umai pia ki wēsi goi a tahtaha, ai au pia na whakarea. Pea nā ana pehe, ae tuonga mātua ka areri koe hā kumou tutu ai, o sio pehe ki langi. Koe si sō koe ia, ai a ko hake mea te kumou tolu ke langi tene toi hao. Pea hange tof peho no a ngā pe mwene haere ki langi kumou mumata kena. E pea ki whalatolahi pepe hae whanau pe mehe, tāna koe a pungpungi, mahina pe koe rea māwa e ni koe. Mwe whakalo tola he ni haere hake, a sisu ke langi ka e hoko mai ango a ngelo ko ni o whakalo tola he e kawako. E nau tu u, e nau fu u, sia wha mama o pehe ko hi ko e māwa e ko i pe mo eki. Pia o tano whaktare ni ke me awha ko e ata mai. Ka ko e whaki ko e rau mai maa nuni ke hoko ko tau whakalo tola. Ia uomi pia ki Whakakaukau pia me ihe wēsi ko ni, o kune langake ti tautoro amanake, ke wihe ko e mawae no uwhai, i a taimi ta taupe, ko whalatola he ni ki e ti tautoro whanau e talavo, ki aha ko ni e hongo fulu o tuku mai ki tau tatareke. Lau mare maa ne ne ki ne whaiha tau whalatola hei pia mo whai ni hino ki tautoro he nai hako naki ko toa pe ko. Ke ia si iso o tonga e ni hoko koe ka kan. ya mo feo hi pe mai kakai he mama ko ni a ko fu taimen ke tau inase e ta po ki ko ya ka ko e tau amanaki e to e foki mai pe pe ai he amanaki ko ya ko tau ma fainga maria ke tau nga we ai fu mo meli ki be mo taimi ko ne tau tatari ki e ne to e hoko mai ia mo e me ofa ko ia e tamai ka ko e lau mari mao ni ni ki hoko ko tau whara tola wafenga mari ke tik tau tau ke whakatu maho e tau tui pia mo e tau amanaki I he palo mesi ko e kua pau ke ni to e whoki mo e he taimi ta tau pe whanau o ku tau whono ngāni pia mo e eiki ka koe o tūwa kune a whio e tau mea kotoa pe. Ia I kai ngā tai ka kune whaiki o ne riaba mo ne palo o mesi. I ngā hei mea kotoa pe ko me mānawa aki ki whainga koe e tangata. Koe le oi a ku mo onu. Ia a ku whalala ana. I he whono ngā hano kotoa pe ku tau whai. Pēl tau whi whakamoni aki ko tō pēke hinga aue mai e hili ngā aue koe a tua. Ka mona whakaloto a hiki tau tō. I he taim te tau pē whanau, ok tau ke I talavou pē pē tau whine mui, ka I whoi wai hala koe au taimi ni, ke tau au si ai a matu o tua, ai a ku hange koe aho ni, ka whamana tua whuka tua, a koe a ngahi tamai. I he whoi mō meni, tika mai vai taim kone, u tau hoko ai, u tau hamu, pe mui whine mui, ke tau a, o ki he tuunga koe tamai, he whāmiri, pe mui taki, pe mui ulu, I he whāmiri, ko ha whoi whainga maari e, ke tu uma ue tau amana ki, ko pau pe, ke tau a, o ki he tuunga koe, kai tau ngā we, a whoi whainga maari e koe, ya. O tau amana ki rerei, e toi whoki mai a kawaisi, pe mui, ke te whahe ta whakakoroa, te amu hono ngahu ki tau tau ki hoko I he mo tātanga, pe me koro pe me api koe unei te mo ki tau tau. Oku uta tau tau pe mo tau mo whakutari I he whui taimini ke tau hoko ke tamai, ni whui vai taimi ko ni ko hawhainga maari e ke tau ngāwe e a whui mō meniti pe mo taimi ko ia. Ka pau ke tau loto ke tau hoko ko ha tamai le rei, ko ha taki le rei, I he whāmire, o ku mahu inga ke tau ngā wei, a so I taimi koe. Rō tonga o tau ki tala wōpe pe mo I whine mui. O ku I kai ke huinga I tau tala wōpe mo I tau whine mui. Ke tau whai te riha koe uhi koe. Whakaho ho loto ke e tau mo ui pe mo ianga o tau ngahi whie mau. Ka ku whakatū e tau amanaki. Kua pāu ke tau hiki pe me he tuhunga koe ni o tau iai I he ahoni. Ke he tuhunga koe taki, I he whāmire. E I kai ngā tai o ku tau ngā ue pia mo I iwi koe e lau maari a wharala ki o tua pia mo I nao mawhai a ia ku ne uia ki tau tolu I he lolo tongan ki tau hoko koe amanaki le reia I he mahi tukunga koe I he kau pia kai ka ngā tai hoko koe wharala ngā I he whāmiri pia mo I sese pia pehe whaki ki he whanu mo pia pehe tauna whaki tari koe ai kakai tui ko toa pe ki he hifo koe a lau mari ki whi a pe koe ni hongo fulu tau ko tari koe ki e pia kohano whaka I misi mei pe ia pui vai hala koe ndi tau whanu mai ke tau mau ai inasi pa moi tāpua ke tūna koe a tamai pia koe tau whakakolo ai e whanau I he lolo tau ngani Mea ko tau pēwe ku tau whai, tau kono whakaloto lahi pē ki tau toro. E tau mai aka pau tau whiera to ke tau hoko ko ha tamai re re I he kaha au, mo ha taki re re I he kaha au. E kai ke tau puna whakalaka pēpea me I he mea ko iau tau rotonga no. Oi a ngai maare ko ia maa mani pē te tau amanaki re re, te tau lawa ta taki re re ha whaamiri pē mo shes. I he kaha au pau pē ke tau fau I he sitepu ke sitepu. Lau ke tau au sia ai ngahi amanaki le rei kutoa pe ku tau amanaki etu ki ai pe ka ki ngatai lava ke tau whanonga whakata be moi ta au goe ngai whainata lava ke tau mapure ki tau tolu rotonga e tau whanonga I he ngahi ta au ke keo hala whanonga pe moho no ngahi pe au ta ia pau ki tau lava solo ai fai ngata ko to pe i time ko to pe tau mo ui fai va time ko ni tau amana ke ke ngai tonga ko tamai ya mo taki o a family pe mo siasi kai ka ke lava ki to lo tonga pe ko tau no fo he ko tala vo pe a fai ho tau lo to pe mo ngai fa fa atungi ono ko to pe ala no ko mama ko ni ya te tau amana ki le ko tau kuna fa pe mi ai o tataki hasiasi pia sai, pia ko tataki wa whaamiri pia sai. Ika, pe mau pe ke tau ngawe a ngake ki fwoi tai fwoi waha taim kone kuta putari. E tau hoko ko hangahi, tu unga pe ko hangahi mawhai ni whaamiri pia moe isia. Sika tau tate fito pe ki he tamai o hangi ko na whakamahu ingai koe a ihe aho ni. Pau pe ke tau alu alu le reipi. Kono mau inga maari epe, ki tau lava o whekuki pia mo ngai whaingata, ko hae lamea te tau lava ke solova ke ngai whaingata, ni fwoi wae taimi ko ni, te tau lava rewa, o tauhi ai whaamiri pia pia whoki ke ano tataki ai siasi ni he kahau, pia pia whoki ke whanua. Pia koe whakakoloa ia o e tatari koni o kutau o whai koe pia mo whalatolai koni, o kukomi koni i Kolokolo koe a honi, oku, koe mea koe mo mamata ke ko pao pe ke te foki mai ai eki. Ni he fo i whakakau kau pe ko me tala mai, koe ta tari pe a, e ka inga tai e ko tala mai he besi koe hana ta wha. Koe nau mea pena e whai koe whakahutu mau ku i he lotu, i he loki koe a. Yo lunga pe koe feitu oni na wanga maheni koe ki aini. Ya oku ya pepe mo ki kloa e ta maki ko ni fa na ta mawinga ke ta nga we a nga ke me ta ma heni ko ya oku i ka ke hoko me ko ku ta ma heni ko ya i ke ni hang e ya o a va e va ki ta tol ya mo e me ko te tonu ko ki ta fa ya ko fa nga ta nga ya ko lo tu i ta i ni ko e ko e tau maheni, mea ko tau maheni ko i ai. Ko iu ni hanga wha, a vahe vahe ki tau tolu he tai mla. Ni fua whatongi a hono ko toa pe ku tau whai. Hanga pehe tau, pehe ku tau maheni he hanga wha ka talabo. Ke ni hanga e ia o tuosi ki tau tolu, ya mea mea to tonu ko i ku tau whai ko e lotu. Ka he tai mta tau pe ku atabe mi he talanoa ko ni. Ke ki feitu oeni ne nao maheni be moi. O kuna fwata ta ke fai ke e na lotu. Ke me ku fo am ko ke ki ta tol. Me ko ku ta ma heni ko pe mo ya. O hono hidio pe ke lotu. Ka lava ke fe ki ta tol ki ta ma heni pe mo ka isi ka u ka ko me ko ki ta ma heni. Ke ne hange e o fo fe pa ki ku. Tu fe an hanga ye pe mo ta ta ki lotu ko ye ku ta. Ya ko na fara to lai ko ki ta tol. Pau ke ta no fo amanaki. O tau whakakoloa ke lotu pe. Ka lau ke tau matuwa ke ngai whainga taha no kotoa pe. O e vai taimi pe mo whainga maria no kotoa pe mo ui o mi ke tau unasi. E pe kutui e talamu pe mo whini mui. Ko e whakalotola hei a pe ngupungi ko ni. Ako kotoa pe ko tau mau anga taha pua. E ko haa iwi a ke ni hanga whakalotola hei ki tau tol he tapa kotoa pe mo ui. Nengo pe tau talavu si i pe mo tau whini mui si i. Ka ku ia e biha amanaki le rei, i whakakoloa koia o e haere hake koia kalaisi, ka aku ni omi ke te katolo a e amanaki o ku mo ui, o kaiko amanaki o ku mate, kaiko amanaki o ku taini si ibi, ka aku ni omi ke te katolo amanaki o ku taingata, kaiko amanaki o ku tuuloa, kaiki ngata hi, aku hoko ko mau anga tāpua ki e kia te kita, pe kai ngata ia kita, ka inasi e pia moe, ka ngā whanonga hana kotoa pia e mo ui, pia hoko hoko seini pia pia mei tau tangata ki tau tangata, pia ku pepe he pia anga ko e tau whanonga pia moe whaka amu pe, tau mahu inga ia maari e he mō meni, tika moe whainga maari hana kotoa pia e mo ui, oku tau mahu inasi ai, ko e tau mo ui pe ia, ba mo ta ui pe ia, koe whaka utu mauku pe i he lotu. e koe kake tau ilo ki halanga folau koe ya ku omi ki tau nasi. Ka koe mea ia te ni hanga whakalotola hei pia mo whakatu umau e amanaki koe ya e te tau tolu koe lotu pe. Nea ngoe tau ngari pihe ku tau whakakaukau kake tau malawa hawhainga mea pia mo ngai whatongia. Ka koe whakamalo hei pia ki tau tolu ki tau lotu. Hanga pihe lotu o ta tal ae po uri pia mo e tai amanaki koe ya mo ui o kutnofoi e tau mo ui pia mo e hanga koe e tau whakakaukau. Ani hanga whakamama ki te tau tolu o kui kai koe ngata anga e mo ui ai mea koe ku ngata e tau whakakaukau mea koe ngata e koe ai tau amanaki whakatalawo pa mui whakawhine mo tau ki ai ha amanaki o ku tae ngata pe ku tūloa ni hanga o humaki ki o tau loto pe mui tau mo ui he pongi koe ni kua pau kene toi whoki mo pia koe ha tau whadongia talawo pe mui whine mo tau ngā wei a e fwoi tā puaki ko ia i he tai minu. Kai lawa ke tau au sia i he kaha u. Ia mamanaki le rei mai a e whāmiri pe mo i si a si ka te tau tolu. Ia i pe a e whainga maari te tau hoko ai. Ko e tawhenga tā puaki i he lota whare whāmiri ka mai si a si. Ko ko tui ka whalotolahi ka te tau tolu talawo pe mo i fini mui. Pe mo i whamana tō ai pia e tau anga koi e tamai pia moe whae. Oku ona tau amanaki na e puna whakalaka pia e tamai i he taimini ki hana tūnga koe tamai. Nā ne fau mai pia hange ko ki tau tolu koe talavo. Pia nā ne kāta ki e mamahi pia moe whaingata i he ngā aue pia moe fua whatongia hono ko tō api pia moe. Amanaki akina tau tolu ke aluhake e tau whānau o mau inasi e tāpuaki pia mo e tau anga koi aku nau whakahoko. O tūri koi kakeha loto e hata mai e tai mau mai e whainga maari e pia mo e tau mua koi ni. Ko ene ngāwe pia mo ene mo ui ke hei ilona anu hake ne whānau o mau le mau whainga maari e pia mau tāpuaki e. Ko tūri koi e whakakoloa iawe o e tamai pia mo e tau anga o mi ke tau ki nasi ki alhake e ne whanau sai wau ke tuunga koe nā nau i nasi pia e kai ngata i pate au ke te whakalakangi i he ngāwe pe mui fuafatungia koe nā nau whanau o anā te fau mai halanga mamahi koe nā nau kāta ki ai ngahi whaingata ahano ko toa pe ka tau mau hono le rei pe mui hono whakakoloa ka aku nau tā mai e fihi koe hui ke tau mau i nasi i he kahau pia ko tau whakaroto lahi pia koe hārewa tau mea e whaike e tau whānau i he kahau hārewa ha tau ngau e whai tau ngau e pene e whai koe lotu pe pia mo amanaki e re rei anga e kia whakakoloa ki tau tolu aki tā poa ki koni koni omi ki tau nasi e pong pong koni kua pau kene toi whoki me pia koe ho tau ui e talavo pe mo fini mui a honi. Pea moe whātawange pē ki e hivi o rau maari e o ku tau amana ki atu ki ai kene hanga o whakamama ki atik tau tolu omi ho ha mama ki tau lo tomo tau ata mai ke tau amana ki ke mea o ku tau ui ki tau tolu ki ai pea koi aho tau whalo dolahi mo tau whakakoloa pea tau piki mo mau ha sāpate tamai funkeresi ai ahon pea mo ha tala munu whiwhiat ki atik motoru ia whātawangi pēke e tuku whai ho tau whakakātō pia me ngahi maunga kereisio no kotoa pio e ahon o koe ko tau wholotola i fuawhatungi ahono kotoa pio tau whai malo apito.

E I kai fai o ta ngata, a si o tau whanongai. Neongo e te kiha, ai potu o ku fai ki ai. E ko tala he otua, o ne te te uha whanoa. Kua kole ke uhuwha ngā tumua, he tala e whanoa. E mo e tala kakato, o e pangai o hou e ki Muhammata apure. Pia pehe ke ngai tala o whaki, o ku whapa tapua e whare whalamakola leani. Kaya tā mō ko ai whainga Māori e ko eni, ke whāho ko atu ai ki iwhatongia ko eni. Kono whaka ua atu ai pōpua ki whāma mahi, ki apisia tua mō mā ulalo ko eni. Ki tangata e ki Palestinio e siasi we siriana tau atai na o tonga, a se kauto ke tā te wita koloa ia havea. Ki tangata e ki se kei tai lahi, kaumae konferenis kakato, Si atuwe siriana tawatae na otonga. Ki e tangata eki faifikau sea o vahifunua tonga. Si atu metotisi o nusila faifikau kalolo sihaki. Ki e tangata eki faifikau pule. Wahenga ngau e lota pare ia. Tina uhalaleva. Te tuata o si atu kotoa o lota pare ia. Ki faifikau pule o vahenga au kalani manu kau. Whaifikau kurifisi ya. Au maa, si ngahi tehina whaifikau, mwe ngahi tua whaafine whaifikau, hono kotoa te. Kia saula fifita, whanau, malapuna o lope ti fifita. Nale Tony Santos, mo Pelenato Santos, tala noa, whanau mwe malapuna o mele Santosi. Ya mapa tautai ole po, whanau mwe marapuna, se ini tautai ole po. Se misi vea loloko, Filipe Tohi. Mo se se vea, whanau mwe marapuna o si oeli tohi, mo ele ni vea. Ya takala pelenato, konatane takulua, whanau mwe marapuna o taufa takulua. Ya faifikau tamataane tupou, whanau mwe marapuna o huahulu tupou. Pe kie whanau mwe marapuna o vailanumata. Kie faifikau pule, siaswe sirena tawatangina tonga o Australia, faifikau koloti mao. Maumi whanau mwe marapuna o lata iso teaka mao. Kie whanau mwe marapuna o naapanga itomo. Ya viliami li waki waka, o masi maliepo, te vita, waka, lupe, mwe whanau mwe maapuna o sela waka. Ya faifikau sione fataua, isileri fataua, anauhi, alilia mo siafi kolopeaua, whanau mwe maapuna o fane fataua. Ya isileri le mani, laulile, Sitaleki, tenise hoko. Melenau, mwe whanau, mwe marapuna, o netane se hoko. Yalisiate fineanga nofo, pua mo hehenga, whanau, mwe marapuna, o Sicilia fineanga nofo. Kavenga tuitahi, kuli tuitahi, pauli tuitahi, salo telangi, ofa, mwe whanau, mwe whanamapuna, kotoa, o lavinia tuitahi. Ya sei fotukava, ne suifinau, bili, losana, talo, manu matapa, whanau mwe wha marapuna, o vareti o tukolo, ya mobili ami finau. Teke whanau mwe marapuna kotoa pe, o faifikau si o elipulo. Ya faifikau Filipe Samate, taivei whanau mwe marapuna, o taivei Samate. Ya antimoni whanau mwe marapuna o mele tupou. Si ua, peke alisi, bilisoni teutau whanau mwe whanga marapuna o lupe teutau. Ya anafoli hakalo, whanau mwe whanga marapuna o sisi lata. Kia halapaini mwe si kainga mango kotoa pe mwe otu mwa mua. Te kia kienga mwe si kainga pukotala kotoa pe
Mweva iko kana kana kukutaka inusila. Ya faifekau, Kolofeni, Manukia, Pai Moana, ya mwe family hono kutoa. Ke family o e waifi, e pekia, ya sami ufaletau, kona haukinima, panau mwengahi marapuna ovala moto afaletau. Ya faifekau paula mwala, mwala lahi, ya mwe kainga hono kutoa. Oguma wongo imafasia mooni, o mamahi ke faraha atu. Koe tamai, koe kui, koe tuonga ane. Kusi itarata iki faifikau maa lolo, ko nafitalai hingano, tena iloa ko manu iongi. Kuone tatau mai ihe hala fononga, ihe aho pule lulu, kono hongo fulu matolu, o me, o e waase, ua o no. Kune toka pe, e falemate, Kingswater and Sons Funeral Home, e otahuhu, e whakaha ele mai ia, I he e fiasi, I sāpate, o e ahoni, e whikataha wataha, Buckland Road, I mangere. Ane le pai ke aho moni te kohono kofulu mawalu o me o iwase wano. Le whakahoko ahono apo ye po urihipo o itusite kohono kofulu mahiva o me o iwase wano ye api ko loto fare ia. Le whakahoko ahono malanga whakamawa e, I aho pule lulu, kono wanoa o me, o wase wano, I taimihi wā pongi pongi. Le tok whakahekeheka e ne polau, I taimihi hongo fulu mātaha, I whaitoka Manukau Memorial Garden. Toa mole mole atu whamiri, ke huiko tau au nofo mai ke whanua muriko eni. Mau kole ato, mo ume amai pe, e tau whaka kato, e tau au fia, pe moe whaka maa vai, pe moe tangata iki whai te tau maa lolo. Io he tala e hai, ko e kupehe kua umauni, pe ko osi aho ku whaka hau hawa, pa au kua uturi atu pe hei ilo, te wala ke mea koia, ta yala mai aia kalaisi kia te au. O kakapa atu te ngata anga, te mau ai pare o hoto ui mei olunga, o he vani moe mo uita ngata. Aiana e whai ai he otua, o whau mai a kraisi si su ma aku, lolo tonga e kuponunga, i hono mamani. Kua mole mole ka kua tō hataha, te melemo hataha, e tala whato ngia oe ako eni. Tuku ke uhufa ngatu, he lotu lelei. Ha ele mai mo tau fa mo ui. Ko fa pa pa tu pe mo tu o fa tu. Ni he ulu mo tu a. Tau ma e fa na u mo family hono ko to a. Ni he api ko matangi le le ka ya se te. Ni mangere. O fa tu.

pe mo tala mo nuat ke ki mo tolke mo ma wa sa pati ta mai fo nu ke lesi ia I he a ko ni pa mo ofat ke ngai lo fale ko tope ke ki mo tolo ko fa a telefoni mai pe mo a ka mai he program ko ia e le ti oto nga a dia ro mi nga si as ke ke sa ko ia pule la a ki a niulini pa pe he ke sa ko ia oi Oi fu vaine, vaine monia, papi he fo ki ki he sias koia moia moe eiki, papi he fo ki sias koia a ni koi I one hanga. Koia ko ate talamonua te kateki moutor, ke he kau whaifikau tauhi, papi he fo ki o mo ngahi fofongai tamai ko tope e ngai lo whaleo ngai sesi, o kai a whalahea te kateki moutor. Ate hiva koi ni maki moutor, hiva koia a e himi koe ni manoe ono, Ko tau lau monu ia I he māma ko ni ko tau maoha o tua o ofa. O kui kai ke ne lau e tai tūkunga o tau ia I ha tau tōnou nou. Ka kune ofa mai peke te ki tau tōlu. Whamanatu mai ke te ki tau tōlu. Ko tau kawenga ia I he mo ui. Ko tau holi ki tau fua taha taha e ngai whatongi a. Ka ku ai o tua ke ne tō atu e ngai whainga taa mo ngahi. Kawenga o mo ui ko ni. Ko ia kua te kauhiwa ko ni me kauhiwa ko ia apikoloto fale ia.

Malo ki kohiwa kuya kuhi ba mari ko mai ke matau to o komin ke tau lo tu o to ma o to u ya te ki wa ki o ke ya ke po ko ko ma na ke ma o pano o ke ai o ke ta ni mo ya te te ki o fa ma ma ya ku ku mo ke tau nga to no po ko la ke ma lo to ta mai ke mo na mari ni kai ha ma wi ke ko ma ma lo hi ma ma ko le ho to ko ni ma le ya po ko la ta ke ma na ba kamau mui ya yo ko moe le ho ku tu ni ma ko lo lo to ma ma lo to e ko tu ko ho ku ai te ki ho apio e ko ko ya ma ko li ko ma ka tu ko mo ya nga te ai apio na ro ti me ko le pa ya ku ya si su ko ai ko alo ka ko ma ko mo ui amen ka mi apio ai ki ko ma si ku le apio yo tau lo to lo to ma tua ko tamai alo ka mo la ma de ma do ata ko ni ke ho eti ko ko mo ke o mas mal wa tu na ta lo ta un to to o ati ta ni pa de forma polaria e con bon ata mo e ta ma ri o con pom ko en ao ko ati ma ra na te ma ki ka to ke me to po ra ku ta pa no ki ai ei ai si si ata ma pa pe ta ia ki o to ma ma ya ben ta ki ta ko no e ta wa si ma ya sa pa te no to ni ba ma hi na e ta ko en ka ma hi na po ki o ka ku ko ma hi na o pa mi ri la va po ki ai ko ma hi na i o ta o ha pa na u sa pa ti o wa sa pa ti ko si na ta o ko ka na i si si ma hi pa e e ra ho ni ko sa pa ti ya o to ko ma ma fa ya e na hi pa ku pa to mi ha ta mai i he a ko ni Okay, thank you, Mario. Good evening. I'm going to come out with a little tongue out of your work. I'm going to tell a monuat came my time. I got to a day. Oi, Ponga Anga Korea or Moin. I want to go to a day. I'm going to go to a day. I'm going to go to a day. I'm going to go to a day. I'm going to go to a family. I'm going to go to a day. I'm going to go to a day. I'm going to go to a day. I'm going to go to a day. I'm going to go to a day. I'm going to go to a day. I'm going to go to a ngai tamai o ku tau pa loto lahi o tau ngai pamiri te nau mui mui pe te nau ilo ipoki ai o tua o pa ke hoko e ahon ko e ahako mana tuia ku tau mana tua ai ai ngai tau anga ko tote o ngai pa e kalamon uat poki ku tau ma uka aho o ku kakati ia pia mokeres ia e ahako imi ya ha ka venga ko tu mal tau to de pom pom ni pe pe area el loto o ta mai o ku loto el loto o ta mai o ku loto ku to be pa ka ka ko ia o pom pom ni pe me ko spe ko ta pa na o pi ai ko spe ia ki to ko ia e si o ne ta ki tu e ba he o le si u wa ki yo na ho ma ta ha ko ia o ko nga o le de ma o to ka lu ku wa ki pe ai polo pola ko ia ko tau panongo ki ai i he pongpongi ni. Paloto oi tamai o kuloto. Na honi o ku tau apeta i pia tau pola maalo i he otua maki. O ia ko e nahi tamai ko toa te, ko e nahi kui, ko e nahi tamai i he pono, ko e nahi pangaloto lahi. Ia ko e nahi takai o ku nau koko ko e nahi hite paaniti. E kai ngā tai tōki ka koe tangata ko tō ape, o ku nāu tōkoni, i hono teiteu, i te hono lalanga, ai mo ui e anga koea o e tau nopo. O tōunga kua ta mai o ki kai kua tōunga whai mo hua. E mō mea i te o la vei, a patongia, ku hua e he tamai. O ki ai hono ngahi ngafa, o ku lahi au pito, e pakahoko i he tōunga koea o e nopo, a mai tōnga ko ia o e whāmiri. O ta mai ko ia ia o ku tokanga i tina ki hono o ko naki o e mahi mea ko tō te te mai whāmiri. O ta mai o ku ne tokanga te malu i a hono api te malu a hono waihi ka mā poki a e ne whānau. A ko ta mai ko ia ia o ku ne tuu ke whakaino hino o whakaloto lahi ki e whānau ke tāsi tina mo ui te mā tina utoro. Koe ta mai, koe ia ku hoko, koe tokoni ofi, ie waifi, ie anga koe ia o noko, ie whāmiri. Renga dai, ka koe ta mai koki, koe ia o kunehanga o kuesia,
ngai mako te ni toki mo na pai na ta o I kono nga ko ia o ki tau paka hoko I o tau ngahi lo to whare pa o whame I miongo o ki kai te ilo mai I ha ta e ana ko ia o I tau mo ui e mo I tau paka hoko patongia I ke loa toa ia I he ahoni o kulahi au pito a ngahi ore o peanga ngai pe me ngahi tamai toko lahi o kono nga anga ko ia o taimu ta ko mapa toki toki te whainga ta ia a ngahi whame I lahi ia ahoni o hia koe ngahi mea ku hoko mai a me hanga pore I a anga koe a oi tau na kuope mo I tau mo ui kane e koe I mawhasia a mo ui he ngahi mea whakai paanga o ku I tai ke mao ha sēni tuke onga ke koe sia ati a ngahi a tongia oi whame o ki aita me ngahi whame I ku hoko a he mau mau I hila kapare koe a oi whame I e wā huse whane ki te amal waifu te amal maipua te amal whanau I kai ngai tai aku o tau mua warea a ngahi wa kapare pa mei tau lahi o ia he kwa ke nau tokanga ki ngahi mea o ka lau maari o koi a oi mo oi e ie ni tuunga pe he o kwa ngata a rewa ki he whanau koi a ta ma ngahi pa mei o leo tonga e nau ia tuunga o ku lelei e kwa ngahi tuunga o kwa ki e maari e koi a to ngahi kwa ngata a koi a o ku hoko mai e aku whahoko ngahi mea koi ni ke aku ai he ngai whāmiri o ku nau kia ma uha tamai, uha tamai o ku umari, uha tamai o ku lava mea, uha tamai o ku lahi a e nikoloa. Ta kono mo ori ka inga, jango ko toa a e ne aunga na hi mea koi a, ta koi ahon, o ku kia ma uha tamai, o ku whai mo on, ya mo whai to ton, I hono ngai ngapa te mo lui, o whai he o toa, ye mo ui. Ea e mau inga koia oi ahoni ta pate o ngai tau mai. E tau whaka amu mo I tau whaka ana ua a ngai tau anga ko tō te o pai I haa tau mai I ahoni. E kospeli koia oi ahoni I sione taha pito e malawa te tau si oai ki he loto koia na ia si so kalaisi. I mua e ni ka inga te mea usia koia ai kolosi whakamatala e kolapola koia oi ahoni pe o kitapu o iloa a loto whakataula e ki eni a si so kalai. I loo e ki so ia ko pau ki eke taulati te amoe ma mahi lahi. O ki kari mai a kolosi te amoe ma te ki a te ia I moa. I he whanonga anga. A kawhi kai ka inga I e ahoni na I kai uho haa motokanga a si so ia I he mea koia e hoko mai ki a te ia na I lahi ane e ni tokanga a kuhia ko e ni kaua ko. Te amoe kakai ko tuku mai e ni kamai te maana. I e pononga ama. I ai nā ni whai a lotu koe ni kēne kau ki saipare. E kulawa he lotu koe a whakataula eki a e ki he ahoni o ne whakahai mai te ti tau tolu a whahinga mo ui te me whahinga whakakau kau na I he eki I he lotu koe ni nā ni whai. E utala he lotu koe a whakataula eki a si sukalasi o whamatala I ki he lahi koe a o ene ofa. I lahi koia a e ni toka ngā. I lahi a e ni whenga te malu I a e ni ka saipare. A ko e ni taumua ngā ue, e ma ngahi taumua ku ni whenga ki ai. Uhi koe ka kai koia o tuku wharara mai aki e e ni tamai ki a te ia I he kononga ama. Koia ia a e mea tika o wati na I toka ngā ki ai a si so I he ahoni. A mo I loto koia o e punga whakatamai na I ai I he ahoni I e ni loto kore te mohu fia ati nau tolu ko tope o tuku palala mai e o tua koe tamai kia te ia rono ao ki nima. E kono te aike mahinu angi kia te tau tolu ko tongtongu ni ai na tunongu ka amasi na hita mai. E pahinga tūkunga koia oi mo ui o pai si suhi ahoni. Umho koia koe mō tolo ia e loto koia oi tamai ko tope. O kwe ma uia ki he tamai ko toa pē ki tau inasi. E tāpua ki koia, e moi tūkunga o e moi koia o whakaha I e si sū I he ahon, I e ene lotu whakataula e ki koe ni oku whai. E kwa matala he lotu koia nā ne whai, e pahinga loto na ia te ia, nā ne kumi ke ne iloi ai otua. E ne hohoi, e moi ne tautapa, e moi ne kore ki he otua, ne togonia ia,
au ma hoki ai ka kai o tuku mai te tia. Whakahai ai ai loto o tō taha o ku taki, o ku hoko koi taki. Kune o whai ai ne pangasiki, o kune o whai a hono tākanga, o kune o whai a hono whāmiri da mo ka kai ko tuku palala mai te tia. Whakahai ai loto, e lotu koi anane whai, koi ne lotu ma hono whāmiri. Ea ia honi, uko ata mea ia whakakaukau, o ki malanga o e pongpongin. Tau sio paki aki ke tuunga ko ia o tamai i a hon. Ta moe tau waho nga, ta moe tau whakamaho i nga, ai aho o si ngahi tamai he wā te wā ono ku tau kauai. Pea i a hon ko ki ompea ki whakau kau e tolu, lawa ki tau sio aki ai ki he lotu koin na e whai ki si so. Tau ata miai ai reesoni maho i nga, te tau tolu na he tamai ko ia o ia hon. Tua ki o kia mao ki tau hoko ko ngā hita mai o tau taki ho tau whāmiri ki he otoa. E maumau taimi e tau mao e ki tau tolu e koloa o e māma ko ini. Maumau taimi e tau mao e poto pe mo i lo e mo hat unga maa lunga o ku tau iai. A kua pau o ku ikai ki tau tataki ho tau ngā hita mai ki he otoa o koto kura noa pehe. Lotu nai pai e ki so i a hori na ni talangi ke ni tamai o ofi ai taimi whakalangi langi i ai ai alo. E maino i ki so ko ni misiona o ni hoko mai ke talango fua kakato ke ni tamai e ke whakalangi langi ai tamai i a te ia ke ni whai mo o ni pe a mo eni hanga o whakakakato a ngā aue hoko mai i he o tua ki a te ia. A he vesko i a hono whā alamai ai kola kola te ki tau tolu. O ne hanga o mai a Gloria mo langi langi ko ia mamani. I nasi ai e ngā ue ko ne pakaka kato a ngā ue ko ia mamani. Aia e ka kai o ko ne pakaka mo kuati mo i tūtoni na kai ta maana. Ni hoko mai ko misiona ki whahinga o i tangata. E kai ke mo ui noa pēha si suhe hoko mai ki he mama ko ini. Nga e tau mua, ta moe uhinga nani hoko mai ai ki he maamani ko ini. Pea na ane talango hua kakato, nani whai mo oni, ta moe whai to tono, e te kau, ta moe tūtoni ko ia, nai on, pea maana, o ta hoko i he maama ko ini. Nai tamai oi ahoni. O katongia oi tamai, o mahurua nge ia i he tau mao mai pea paanga. E tau tokonaki pēa ngahi mea kwa materie pēa mau tau ngāhi whāmiri. E o mahu inga ngahi mea ko iahe tau kononga o kwai he māma ko ini. A koe mea mahu inga ki he ui o kwai ki he tuunga whakatamai o tau iai. E tau hopo ko ngahi tamai o tau tatapi whakalau maarie au tau ngāhi whāmiri ki ki nau tolu ki he otoa. Ana tu ia kusio e tau whanau, tau nau wakai mai kari tau tolu a ngahi tamai i he aho ko tōke. Tau nau wakai mai ki whakakotunga u tau whai i he tau rea. Tau nau wakai mai ki whakakotunga u tau whai ki he kakai kehe. Tau tau ki ohi mo ia. Tau nau wakai mai kari tau tolu u kuanga pe se a e tau matu waki a taini hoko mai ai a whaingata a ke te tau tolu ngahi tamai. Te rengata i tau nau mamata mai kari tau tolu e tau hoko kua ko ngai ka mai o tau palala ki he otua. I o koe mooni ko ngai ka mai o tau iai he ahoni ko ngai ka mai COVID-19 ki tau tolu e ahoni. E kui kai ki tau hoko ko ngai ka mai lelei ki tai milahi. Ko tai ni koea o ku wakai mai ai e tau whanau ki tau tolu ngai ka mai o tau ofa mooni ki he otua. Tau honga ia ia ke loto pe mo ipakau kau e tau whanau ki he tamai e koha pae, kune kuaki ka tato e ni moui ke ofa ki he otua. E aku manatu me rie ki ai, ai whanau, e ta mai pe. Orai e whanau ia, e ngaro pe e tiki nau tolu ia, a ngai ku mea ofa la lahi, mahu inga u kuaki e ta mai. Te nau ke manatua ne e tiki nau tolu, ha ta mai o ku lotu mau pe maki nau tolu. Ha ta mai, kune hanga, ngā wei a sinoha mai o tua kono siasi i mamani. Ta mai o ku tuu mālohi e taimi koia o ku te pati ai te moe whaingata a
wai ahi mai ki he mo'u. Moha ta mai, une fai mo'oni ma fai to tonu i he kononga. Wako i e maamania ngai ta mai oe aho ni te tau kumbi a ngai mea e materie. Uhanga o whakatotoro i ngai pounga, nounou taha e ala malawa ki tau ma'uai maharia oe maama ko ni ta kuhui e o tua a ngai ta mai oe aho ni te tau tūri e fai mo'oni te mo'i fai to tonu i he kononga. Tamai ko ia o fai mo o ni, kone hoko e ia koe tāpuaki ki hono loto whare, tāpuaki ki ene whānau, māko ki ai hako ko ia te uke hoko mai. Ua whakaukau e pongpongi ni, rai hoko pēa e tamai koe tamai o kone tataki, whāmiri ki he otua, toi hoko e tamai koe tamai kene a ko i hono whāmiri, nau ilo i ai otua. Pai si su i a honi he resto lu. Mo ui pia o ku tae na ta. Pia o kuo ilo ki ai ai pau ki sai pare. O tua mo o ni pe, ya mo si su kalaisi, pia kuo ni ki mai, pia kuo ni sekao i mai. Pai si su i a honi o whamanaku, ai mo ui tae na ta ki e ne kau ki sai pare. Pai kuha mo ui pe o e he vani, iwi koia o e tau mate i le māma koe ni. Koi mo uita ngā tau ku kamata ia i e tau loki ai o tua kwa poi tui tui i loto. Tau atamai ja moe lau maari. Aha ngai mea ofa ala malawa ke kuaki e hatamai e ne whanau i a honi. Tau peinga te toko ni i e tau whanau ke nau i loki a kāsi. Tatu ia wako e whanau ia e kui na wako o kua hifai ia pemi ati. Ngai ko si asi e kune ako e tau whanau ki he tui. Si e mao ke ako i e tamai a whanau i he tui i api. Na wako e lotu i api. Aini o tau whakahoko ai a lotu whanau. O kuna wako a e whakamore more pemi api. Aini o tau whakamore more i a iho tau whiri. O kuna wako i a lotu pe tau whakapaapa ki he otua i he whonga o kamata pia mei ati. Una wako i he palala otua kamata ia pia ni he tau ngahi le tofare o e whamere. Engata pe i he rea to e lava koki te nau ko li he whai tati anga tau hanga o tuku maa ki nau tolu i he pononga ama. Tama pe he tamaia kene lau ai polopola. Tama pe he tamaia kene prahoko ai ne tauhi lotu, kene pai mo oni, kene nonga i he mo ui whakatau ki lalo, ngai kofonga mai ai otua. Ne a ko i ai otua ki hono whamiri, ai re soni maho inga ai mo ui. O i kai pe ke rea ia, i tō onga mo ui, whakalongolongo pe ai ne tala noa ana ia. Loto pare te a moi whamiri. Ai he mamani o tau iai he ahoni. O lahi a ngai mea kune hanga o ke hanga o to o atu ke kune hanga o whakai ai ke ngahi reo whanongo ki ai e tau whanau he ahoni. Toko e sos tia whaka sos ia re ko ne aia ke whaka maari i aki mo whakanonga aki e tau whanau tokua. Au sio he ngahi mea ko ia o whaha he meitia kwa sosiare wako pēmbiai. Ko he meitia kwa sosiare kwa te tuu ke kumiai whanau ho nau ngahi kaunga mea. Opo ai meitia kwa sosiare kwa mea ke whaiai ho nau kakakie siare. Ja tēnā wako ai ke ngai tō onga koia oi mo ui āma koi. Uhi ngaia o kusie mauai ki tau tōru ngahi pa e, ai, ai, o hoko koe whakaino heno anga ke tau whanau o i loi. Ia ke ako i tina utou ke nau i loi e mo oni koe ia ai otua. O tau ngahi api o ki kai koe te tuu pe ke tau mohe whanai ka mo maro loai. O tau ngahi api o ha te tuu ia awa ke whaka apa apa iai ho tau eki koe ia o si so kalai. Tau e whakaukau ki he koe o whakahauko he tamai aho koe ni, tamai o kune malu i, o
kune lotu toi huia kohono faamin. Vesi vaikea tää taa. Ala maina en lotua siin suu. Ne etäis vaikea tamai. Malu i mua. Ne kau ti taipare. Iho pepe afio i siin suu ja mea hoko kiinni kau ti taipare. Awa uki seu sarema pe moi kolosi. E taimi te nao te hanghanga iai pia mone. E talusi fai. Nao te hanghanga iai pia moi painga ta alahi. Ai lah te nau wii tia, te te nau mana wahe. Uhi, e mea goia e hoko kia te ia. A oku lotu tō tō iwi ai a si su i te ahon. A koe ne kau ki tai pare. Ola ha ima ia te ki tau tōru ai. Loto ko ia oe oha, oe tanga na ia kalaisi i te ahoni. A koe ne whānau. A mai i te aho koe ni. Ngāi pāmiri, oho fia ia e piri palau māri. Au ngāi, noko anga, ai, anga o noko māri. Lahi e taimi o lahi aia ai. Tō aki, se pāni ki pia moi wai fi. Ni lahi o kai malawa ke kei tauhi ai māri, wai ai māwai, e kai tāmāna. Tau ngahi api o ku ohofia ki tau tolu palau maari. Kai ke te ilo he whanau pe koe hea koe mea to tonu te nau mai. Tau ngahi api ko vai ai ai tau tauhi koia ai tui. Ngai tai ka ko tau ngahi api pa whamiri. Ahi ai ai mo vete vete mo fisi koa. Hau ngahi mea mahu inga mo maro e lava ke pai e tamai. Tau panongo ki tāra noa o ahoni. Tau loto. Loto maho tau ngahi pāmiri. Mai ko ia o wha'a lotu. Nehanga o omi. Nihi kala lau maari e. Kene malu ia kono pāmiri. Teo kia ngai tama ia i ahoni. Tāra mai. O kaki o ki mālohi te unga o ia ki lava. Pai ai lotu ta ki kūkia ki omi a lau maari e. Kene hanga o malu i ahoku pāmiri ma hoku lotu pāri. Te o te he ai ngō i ngai pāne, ta mai lahi i ahon. Te o te tau ngō i ngai ta mai ko, te aiha ngai te hārāti ko tau whakahoko i mo ui, te kai ki toi malawa te toi, ko ki tau tolu ha nohino, ha tataki ki mo ui te tau whai ha loto mo tau ngai pāne, ko ia ko ngai te hārāti ko tau whai. Hāo te o te ngai pāne, ha ngai ta mai ko tau ngō, lahi ngai e hia i mo ui ko tau tono no wai i hikono ngā. Mai se pongpongin ki ngai kamai. O ki kai pin, toki pe o tua ia ngai kamai koia o ku lele i pia mo tahau. Si e mau he o tua ngai kamai, nau mo ui pakato ki lalo, o ku nau, ke nau sio pita pe kia ke nau tolu, ka pakalo loto e nau mo ui, he nau tui ki he o tua.

taha koia pia moi tamai. Whanui koia oku mālohi, langa ia. Taimi koia, paiai ae te oku opani mo te opa. Whanui koia, mālohi, langa ia, le paapaka more more. Whanui koia oku mālohi, langa ia, ihe mo ui whakato ki lalo mo whakati ati mui. Whanui koia oku mālohi, langa ia, ihe taha koia, ihe kalani. Ihe pongpongin, ai tamai, taha pitu ia vese waki pe taha taha. Ne o mai ai a whakataha taha whakaofo ofa ma ki tau tolu. Loto koia o tamai lotu. O loto koia o sisu kalaisi ne sipina aki ke te tau tolu e ne loto kwa taula eiki koia o ehoni. Moi kolosi e a vitari mai te te ia. Kei te tokanga ki sūpikini whakaukau ha mea. Āwai te mihe mate koia i he kolosi. Piange e ne tokanga, e ne hoha a, koia koe ne kau kutaipare, koe ne kau mui mui, kau wako, kohono whamiri. Koia ne ne whakahoko ai a lotu whakataula aiki oi ahoni. E, wha. Mo ui whakasewari, koe whakatau ki lalo, a koe ne hoha a mo ne tokanga, a kohono kakai. Aoni au tau whaifaka apa apa ki tau ngahi tamai. Ahe ku nau hoko atu, ahe kei lau lau, e nau mo ui, ko ia ko nau ngahi whame. Tau whaifaka apa apa ki tau ngahi tamai, ko ia ko e nau ngāwe mārohi, ko mai tau anga ko whai. Tau mana tua i he aho koin. Tau whaifaka apa apa ki tau ngahi tamai he aho ni. Tau whaifaka apa apa ki tau whanau ki ngai sipinga na rei. Nau tupu, āki nau tolu, ihe o tau loto loto. I pōpō ia iho tau ngāhe whāmiri, te tau pē whai mo oni ai, ai pōre kotoa pē o mulawe mai, iho tau ngāhe kapare whāmiri. Oni, au manatu ai, ai takai kotoa pē. Pāngahi tamai, au kunau ihe tōnga, au whaingataa, au koini. Tau manatua aki nau tolu ko more e nau ngahi tamai. Tau manatua aki nau tolu peki nau ilo e ki nau tolu pe kuanga pe se koa ai opa pakai tamai. Tau manatua ai tamai aku nau pata pe aku nau toa holo ai ngahi mamahi. Ai ngahi kataa oi mo ui ko nau fowai i hilo o tongani. Ngo lei koia oi kosperi oi ahoni. Ai ke te tau tolu, oku ke iai pe ai otua. Tau tamai ia, ofa o ki he wani. Pere si, tene te lava ke whakafo o ki tau tolu. Ke whakamalohi ki tau tolu, pe ke whai ai ko tau whakamou. Pe whaka osi ma ki tau tolu ngai tamai ia honi. Aki ho tau whai ngai pāmiri ki he otua. Kone tina e tau whanau, pe ke tau hoko ko whai whai tapiano. Lotu pe tau pai mo on, iho tau ngahi api, au ima upe e kia kalaiki he taimi kotoa. Tau whaka osi, ai ngā aue, ai o tua, tuku maa ki tau tolu, ki tau hoko, koe ngahi tamai, oi aho koe. O tau tofia maha unga taha ia, tamai ne tuku e maama koe ni, o kikai koe ne tuku hakoloa, lani lani pe koha ngeia pe koha tuunga ko ne mao ko ne tuku mai ki te parala ki ai ki hono otua ki koha tau ngahi api apta koha bapa iai a karaisu a koe lotu maho inga ko ne whai o mo ui aki ai ofa a hoko toa pe o e tau mo ui tau hoko hoki koe ngahi tamai tamai oku tu pe miho tau loto, tau lotu, fia, ngai whaamiri, ako ki e tau kononga koia i he mo ui. Te o tua, te ni taha pritina ki tau tolu, a te he kola kola, panongo ki ai i he pompongin. Wa whai tamai, alo, au maari e maanon, amen, ki tau hoti. Kwa mau, kwa pita, i kwa maaloa ki he pompongin, lotu whakataula e ki nai whai heo alo po kalaisi, ana tua, ahono whāmiri ko takai, wā ki te maana.

0: ai pahi nga loto na ne mau i hene loto na pai i pinga ia te pore ia ki ti mautolo ngai kamai o e ahoni. O mau e loto koia na ia kalai si. Poko koe ngai tamai o mautaki o mau ngai family ki he apiona. Poko koe ngai tamai o mau wako ne pina o mau ngai family ki na ulo ia e apiona. O hoko koki koe ngai tamai o malui. A hūwhia mo lotua o mau ngai family. Ki mau tōku tōtea te wholwhora o e ahoni. A te hoko ko ma o ngatara ki he mo ui. E kina ai o ma hui ngai o tau anga ngai he tamai a hoko ni. O ma lotu e makore pai atu. Ki su Christ ko alo o ma o kama ui.
1: Fulfula hime ka ma whakao sa ke tau malanga i he sāpati ko ni ko e whāngea hongo fulo himi, whātā noa himi. Si su e tau langa au ke ka inga whai fulau. Ma lope ho fi mai ke potu whamatangi. Ko e tahi whaapea ua i ta pea maalunga, ko e maama kovi eni whakatanga haile lei. Ves whao si tae tāua hoku waka mo e fufolau i waha. Ko e waka vai vai fuu, tāu peke whai heu, pe ka pau e fau ki tua, au peke waka ua, si su ofi i au lolotonga ai folau.

Lava e malanga pong pong koni no fa hoko te tang tai ki fa fikau ko feni malukia ko fa tawang nei to koni ai fol fola oi a hoko ni no fa mal no la langa ta mo ui ke kakato ia kala iska ta tai mi ko ko hango fol mata ha ko fa mol mol at foki ke lava ta po kala manga fa misna le pong pong koni to bu pe me he fe mo ikina ai nga fa tongia ka ko fa nga mali koni e to o ato ai popoaki framamahi pe atau toki tapuni heleti oi pongpongini.